0: is Mia, Isa Shunobisi, Gaja Ngaja, Matauzen, Ilethulela, Ijus Enamanda, Elapa Izifo Izilingi, Ezimbelesela, Ukubalwa kuyo, Ushukela, Isibindi, Izinso, IPP, HIV, Kenonidavuzwa Besilisa, Nosifazane, Iyagoma, Uangenwa Izifo Yini Mkhuhlane, Inkulu Lento, Thatha Eyakho, Ayinamgozi, Kanti Kuyaphileka, Siyatholakala Kuwo Wonke Amahhovisi Kamprofethi, Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayela lezi nombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Baba, Soto, hayi ngilayi ofisi, ngifana zobonga imisebenzi yakho emihle engenzele yona. Mina, umama Madida, kaBester, ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo. Ngangigulelwa umntwana wami la igazi liphuma ngamakhala, liphuma ngamakhala nangomuntu obeseligcwelisitha. Wafika namkhala, baba, nansi ingane. Awu, wathatha ukufa ngathi ubebekwa wena. Wathatha kwajikelele kwayo namhlanje umntana wami uyafunda. Nami ngangigula, ngigula ngizele mina lana. Kodwa wangisiza baba kakhulu. Ngiyabonga Sothoka, uNkulunkulu akuphakamise njalo. Ngemsebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti. Nangoba wathi anginikeze nezinto, wanginikeza netswayi elibomvu ngaqhele. Awu, ithazamishana zodwa, isithazami inkinga. Manje kuze kuthiwe ngiyathakatha kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula kwavuthulula baba engangiuzowuthenga mina ngiqonde ukuzowuthenga ngawusebenzisa okovuthulo yonke into wavuthulula yonke into namhlanje ingane yamadiza okhokhelwa namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje zibonwa nabantu ubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulule bavuthulule emavuthulule bavuthuze zonke izithi ivuthulule ngobaba uSotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
2: Alright, ke ntombi wena uke wayithola uyithole uthole nini?
3: Thola ngo-December ngithengele umntanami washawa i-stroke ngeza naye layikhaya ngeza ngazoyini thatha yona-ke ngangize kubaba. After rethi ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi ubaba sengiphuzisa umntwana ngamphuzisa umntwana eshaya i-stroke ulimi luphendukile lujijelekile ngamtshela ubaba wathi angisengiphuzisa ingane eyifakile ezayifakile umntwana wami then 3 days wabe se-right uyafunda ngizo-grade 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Hayi mina vesane yangenzeka-ke imhlola-ke ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomaglete liyadamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu so la sacela sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana washawa i-stroke sesisizakale ekhaya sonke njengoba nje ngibalisile namanje abanye
2: amen
3: ngenxa yanjo.
2: Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu ukuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe ukuthi basebenzisa awaboni mehluko useneviki elilodwa yini eqhathazayo iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
3: Ne-BP nama-asa.
2: Right. I-BP isikhathi saphezulu. Hayi, ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu, kuthiwa iphuze kwaze kwakathathu.
3: Ukuthi ngisuke ngama-ke nga-breaker ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngovele ngama
2: ungami uma ikudonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma ikudonsa uphelelwa ngamandla.
3: Hayi
2: uma ekusetoyilethi ayiwaqeda amandla kuba nomuntu yebo yami.

0: segmenti engenamnewe-odyost la ngibone khona ukuthi iyasebenza ngani ma ngichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyelo umthongo nje oyela ngabona iyasebenza i-odyost lona senze isize yaphela-ke kodwa ngibona ngithi ngathi yona iyasebenza ngicela ungenelela kumakuthulona umakuthulona la ngisengabona khona ukuthi uyasebenza ngampela emsebenzini ngiwumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nginesikhathi enginabo. So bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizophatha mina through ngokuthi lona lisifazi class esingesinokubhala kona. So ithe masifika ngise lo intombazana elalifika nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje. Lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela temani ukusanda umsebenzi waphuma uzekhepha wonke ngathi ngisukuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge ngidala ngithi mina ogogo nomkhulu ngeke bevume bekudlale ngami basethena yathi ngase ngiyangaphakathi kuyosebenza yathi isekuseni imene ngiyaqonda ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde ukunika omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho wena uzofundisa abantu hayi India leli bathi omunye umkhwethi ena awu khona ney'bhathini ngolisebenzisele ngathi hhayi alekho ibhathini anisebenzisele mina
1: ngiyabonga hayi siyabonga shayela unkulunkulu wamehlo ukhona omunye sitede masinyane singene orobisane nosukumama uyasebenzisa nawe kuthi
2: yebo nami ngiyithengile ukuthi usengolesithathu ndlula
1: yes
2: ngithengela ingane engakwazi ukuchama nokutoyiletha
1: right
2: kasho ukuthi ngiyidethele ukuthi iye esibhedlela izisolo yani kusho ukuthi uma beyifaka amapayipi kungenzeki lutho kuthi ma selikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachameka kodwa kusho ukuthi sazoqhubeka ayisebenzise sibone umehluko
1: shaka nonkulunkulu wami ehlonze ubani omunye ukhona omunye okay yasi khona nje aba-right khona nabangekho right abantu babe-right bonke abantu yabo angisho vele nje njengosho umama yena engakabi-right angithi yabona sizomnaka-ke futhi sifocuse sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenze kanje sixhiyile uyabona asenze kanje lijuice lekhaya ihlukene kathathu khona ka-175 khona ka-250 khona ka-550 eyamalumbo onke beyizwa leyo nto leyo so siyayibuka right-ke asidlulisebenzisile ijuice sehlise umsindo wake manje ngoke uke wayisebenzisa ijuice mgogene
2: ehe ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzele ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nela ngayisebenzisa ijuice igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhefuzela ngingasahefuzeli uma ngikhufula entabeni nokuhamba nje ngibe happy
1: awu bakwazi wahefa umama ngishayela enhlobo nohamba nje ngibe happy nayizwa umama wakho ubhoje nendaba
2: WhatsApp
1: lento yokuthi ngizishiye indawo ngifuna ukuthi abantu banazi uba phela ukuthi WhatsApp bus bakhona bangakubo ngithi yabona ngoba phela lento lena sivele sizwa abantu esingabazi nokuthi ababi uke wayithinta
3: ngiyisebenzisile kushe sekulokwisikhiphi sesihlanu esade ngisithatha kulokhu okugcina okulesi sokuqala safe sangikhiphisa isisu sengikhiphise kawu-4 ngosuku kwase ngaphinde ngasithatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu uze kwaba lesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la ula kwase kwehla kuze esiswini la emaphashini besekuba la isiswini nizwa ukuthi kubakhlula ngase sibele isibini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho engane-stroke ikhona
1: ngamanye amazwi iyakusiza lejuice
3: iyangisiza yehla lapho impela sekulapha sekodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathinta
1: allright uba nomunye obephakamisile owayithenga baba wayithenga
4: yebo.

0: Okay, yap ne geleyin elma.
1: Aynen, ne verildi? Ya ben beslesin ya. Evet, aslında sen bana ne ya mi hani vazgeçmek istediğin zitumbi ama yani sen bana sen ya mı siyah? Siyah mı son manzara son pek mi ya?
0: Uba bu abu blenda.
1: Mutlu etsa okey.
0: Mutlu okey. Okay. Wena sibanga sisazi ukuthi ngabe ubulenda.
2: Usana siyomthetho engongomani.
0: Engongomani. Ukho. Ezomotho. Ukhona omunye. Ukhona omunye but baba wena uyisizwe ithizwe.
1: Yeah, fana nami ngiyibona ngisizwe ngempela. Lapha ngiyona ngakhosa ngasha ngamanzi. Isifoso ukuba njengisithole bengishaya ngaso umsebenzi. Mabuye ngoba sesasana sizingane kuthi.
0: Okay.
1: Hayi bayobona ukuthi umose awukufi.
0: Amen. Hey, bawo tshalani shop ku asizwa tshalani shop. Baba wena kuphe kahle.
1: Amen ngisuka nje eThokaz.
0: EThokaz. Khona la kwaNongoma.
1: Yeah.
0: Mama ntsuka ku.
2: La ngizani kula wathi.
0: What in this? All right ke, ukhona umuntu ngifuna njalo ukune ukhona umuntu. Ubhapsi. Awufuka nini yeke ndabona. Shiya. Ya sis.
3: Yeah.
0: Eh.
3: Ngama
0: chomele. Iyasiza kuphi?
3: Sane ngizwa ngani. Ngithi anga
0: tho sekuyini. Wawa tupuke.
3: All
0: right, boy. Okay. Isisebenze njengomhlatshelo ngamanyama, umhlabelo. Ngamanyama. Amen. Ukhona umuntu? Ukhona umuntu? Ukhona umuntu asibaleke manje. Okay.

Ngafika ngayithenga la ekhaya. Hayi afike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engawazi ukuthi aqhamukaphi emzimbeni. Ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo. Hayi kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu.

0: hayi ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho izinsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni hayi ngabona ukuthi ayicala eduze yala ekhaya inomehluko ingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye
1: asikusho
2: ke in record ijuice yala ekhaya yasebenziswe elamprofet usiphile hayi yes ukuthi kodwa lokhu sikuze ngapho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bathenga ijuice emva kwalokho abasanibambi ucinga uma sekumele badilive ijuice ningayithemaingasho nje ukuthi embusweni
1: ningayithengi
2: ingenayo nethembe niyibonayo akusiyo ngumuntu kodwa umuzi usuphelile.
1: Awu fana ubuthole mkhulu. Ufuna ubuthole
2: uqhubekela kabi.
1: Yebo mkhulu hayi.
2: Unakho umse. Lokhu
1: hayi ukurayiphela. Ah siyabonga, siyabonga.

Oh yes, oh yes, oh yes. Sanibona nike siphelele kububoka abantu. This is Metro Prophet DK Spear isahlala phezulu ngadlangathi ma thousands lo lesamandla sofela emandleni. Inkanye zekhanya ubusuku nemini. Unkulu ngubani ngoba mina ngihlo kwakho ngihlo kwami. Bless the Lord of the Kingdom makabonga uNkulunkulu wasembusweni ngakho konke okuhle asenzela khona from time to time. Sinayaphi ukuba sisuke kuye amazwi okuphila akuye nguye izolo nguye namuhla nguye naphakade usenzela umusa omkhulu izikhathi nezikhathi. Nkulunkulu ngithumile ukuba ngikuthandazele ngikhulume izwi as prophet ophezu kwempilo yakho. Nkulunkulu ngithumile ukuba ngampela ngikukhulule, you shall not die but live and declare the works of the Lord. Ngekufe uzophila. Ehe abakhuluma kubi ngawe ngampela kuyakwehlela bona abagubhela umgodi kuyawungena bona izimpi zakho ziyawunqotshwa nokunqotshwa. Nkulunkulu wami uyawubheka futhi ayibhekisise nokuyibhekisisa indaba yakho, uyakulalela akuphendule akufikele eyi-ten zakho ngamandla nangogcobo olubekiwe kimi. Ngikhuluma ukuphila nokuphumelela kanjalo nokunqoba izimpi ezibonakalayo nezimpi ezingabonakaliyo. Bakabongwe ke uNkulunkulu isikhathi nesikhathi, bazalwane siyabonga. Kanjalo nje lobufakazi esitholayo lapho khona uNkulunkulu enza khona izimangaliso ezinkulu angene la kulolu daba. Bazalwane, indaba kaNkulunkulu ikhona, indaba kaNkulunkulu iniyangampela, akuyona eyokuchitha isikhathi nje. uNkulunkulu ngampela uyangenele lesimeni somuntu futhi uyayishintsha impilo yomuntu futhi uyayinqoba izimpi zomuntu ezazekayo kanjalo nezinto nezimpi futhi ezingazekiyo. Right, sibonile uNkulunkulu enza izinto engisebenzisa abazalwane phambi kwenu, enza izinto ezimangalisayo nezinto esingakwazi ukusichaza, kepha siyasibona. Singabala nje ukukhona abantu uNkulunkulu abakhululile begula ezinkingeni eziningi, bathandazelwa babeka izandla baphila. Abanye uNkulunkulu ungisebenzise ngama product kubo ahlukahlukene, behlushwa imimoya emibi emakhaya abo, abanye begula emzimbeni yabo, abanye ngampela sebelahle ngisho ithemba. uNkulunkulu bazalwane ngampela wenza izimangaliso emizini yabantu eminingi nasezimpilweni zabantu abaningi abahlukahlukene nasezinganeni zabo, kanjalo nje bazalwane esizweni sonke. Okay, number one, ngizokhuluma ngezinto nje ezimbalwa, angikhulume ngokuqala nje ngebhengela la ekhaya uVikizitha. Lalelani bazalwane, ibhengela uVikizitha siyalidinga nokho kuthiwa kuthiwane. Ngicela ukuthi uthole uVikizitha ibhengela, ngoba le bhengela bakithi likuvikela ezitheni, likuvikela emimoyeni emibi, ebuthakathini, kuyo yonke into embi ebhekiswe kuwe. Le bhengela liyakuvikela noba ulele imbala. Malibekile, malikhona nje kusho ulibekile la echa kwakho, mawulele you are protected, likuvikele. Yes, ibhengela elivikelayo kuyo yonke imimoya emibi, nakuzo izigadlo, nakuzo izinto nje ezithunyelwa ngabathakathi empilweni yakho, nabenzi bokubi, nakuba benzi bokubi kuwe, liyakuvikela. Siyabonga ke ukuthi abantu abaningi ke sebesinikile futhi nobufakazi obumangalisayo, sebeyalala abanye bebengalala ebusuku bebenamaphupha amabi. Bayasho ukuthi eyimprofethi mina bengihlaseleka kakhulu uma ngilele, ngiphupha ngivujwa ngabantu, ngiphupha ngampela izinto ezimbi ezesabekayo, abanye bephupha bedla amakhaka, baphupha bewagxobile. Eyi, kunzima bafowethu emhlabeni uma ulalela izinkinga zabantu, kuningi okwenzakalayo empilweni zabantu. But ngibonga uNkulunkulu ezintweni zonke nje ukuthi usenzele ke umusa. Siyabona abantu ngampela ke bayasizakana. Litholeke leli bhengela lizokwazi ukuthi nawe ngampela likulekelele, ulitholele nabantu abakho phela. Nkosi yami, ngoba niyazi ukuthi ngampela umuntu uma efuna ukukulaya nje ngampela ukulaya ngomntanakho kanjalo, ngoba uyazi ukuthi khona into enye ngeke ngisho. Uyabona kukhona nalaba abantu othola ukuthi benza izinto nje ngendlela exakayo nendlela emangalisayo, ubone ukuthi lento eyenziwa umuntu kodwa ophilayo imangathi ukhona kodwa umuntu ophilayo owenza ngalendlela. Yini ngiqonda ukuthini bazalwane, ukuthi
umuntu sephuza ngendlela nje ongayazi uyabona ukanti kunemimo emibi emsebenzisa esebenza ngaye noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angasithandi awuthole nalolo libhengela ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela bokubi ukuthi akasizakali na right ke asisine juice ke la ekhaya manje bayazi juice yethu la ekhaya ijuice ya la ekhaya ngampela iyasiza ngabe uphathwa amathambo ngabe uphathwa izinso ngabe uphathwa ikhanda lingapheli ngabe uphathwa zinyawo ngabe unongwengwezemehlweni une BP ngabe wena unoshukela ngabe une HIV ngabe wena unama ulcers iye lapho futhi noma ngabe wena unama ulcer unezilonda esiswini emaphashini noma abe kuthiwa ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kule ndawo igazi elingafinyeleli kuyo umuntu ophathwa liqolo uyayizwa le nto leyo ufuna wazi uma uphathwa liqolo izinso lezo ithole le juice izokusiza umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza le juice

ihlukahlukene ke ziningikakhulu izifo ezelaphayo njengoba nazi nilalela futhi nazi nani ngokuyithenga kwenu sinisizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka 175 rand ngeke ngasho ngikwela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lela lo 250 engithe sitholele lona manje sengikuyijuice ijuice ihlukene izigaba ezintathu ukhona ijuice ka 175 rand bese kuzoba khona ijuice ka 250 rand nathi ijuice engifuna ukuthi uyinaxise futhi bese siba nejuice ka 550 lejuice ka 550 ijuice yona eyelapha amalumpo kakhulu noma yiphi inhlobo yelumpo umbhulelo yelumpo lelo uyabona ukuba kuthiwa kunenyoka mhlawumbe ehamba esiswini kuke ilumpo nje noma ngabe enhloboni yelumpo ke wonke amalumpo onke uyangizwa ukuthi ngithi mina onke amalumpo ijuice yamalumpo iwu 550 right ke usitholele yona ke le juice izokusiza bakwethu angikhathali mina ukuthi unekhanda lingapheli unani le juice ithathe nje izokusiza right ke ngine product la futhi ngifuna ukuthi ke uyibambe okuthiwa mavuthulula yabona mavuthulula bazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho into esempilweni yakho yakomoya into esiyukhondolo lomndeni ongumkhokha emndenini engumkhokha kuwe uqobo uyayizwa leyo nto leyo umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle umavuthulula uze usize nokuthi lakhona umuntu useusebenzisa izinto azisebenzi akasazi ukuthi kwenze njani useyahamba yonke indawo akasizakali zitholele umavuthulula umavuthulula wona u-550 kuphela kuningi-ke okwenziwa umavuthulula uyawudinga usebenza umavuthulula uyawudinga ungasebenzi umavuthulula uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila udinga umavuthulula kunabanye abaney'nyama ezingasaphili abangazi bawenze njani obunye nje wa uyabona umavuthulula bakwethu uvuthulula yonke uze uvuthulule ngisho izifo ey'semzimbeni womuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwane ukuthi umuntu athi noma eyakwadokotela afika athi udokotela akaboni lutho kodwa umuntu uyafa uyabona thola umavuthulula-ke ngithi uyabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho ngiyambonga ke uNkulunkulu ukuthi-ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele lo mavuthulula ngo-550 rand nje kuphela kanti ke futhi enye iproduct yethu ekhona ile product ekwazi ukusiza esiza ngampela ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga ke kobaba siyakuthola ngampela ke ngampela ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izincomo ezinkulu bobaba ngangimtshela mina ngithi thathani ibullet siyabonga siyeza ukuthi ekhaya sekufudumele ekhaya nje sekumnandi ubaba nje akadlali ney'ngane yakiza ukuthi ngithini hayi siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba bayasitshela ukuthi ibullet isiyikhandile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya owebo baba ngithi mina hayi khona abanye ke njalo baba sebebhizi bahuphe unogwaja wentaba unogwaja wentaba khona ukuthi ibhulethi iyahlupha ngoba yenza ukuthi ngisho unogwaja kagesi umuntu awuhupha ubani manje kahle angikho lapho ngila ukuthi itholeke nawe ke ibhulethi iproduct ekhona yalekhaya ekwazi ukuthi kusize ngendlela emangalisayo all right maningi-ke la ma-product ke njengoba nje ngikha phezulu kwamanye yes ungabala futhi ama-product ngokwehlukahlukana kwawo maningi bakwethu maningi ake ngingene kunansi-ke indaba enkulu nenkulu kakhulu engifisa ukuthi-ke ngampela ungizwisise kahle sinenkonzo-ke enkulu ngiyaxolisa-ke ukuthi ngicela abantu banake ngoba phela abantu siyabalalela sinezindawo siphinde futhi sibe nama-date lapho khona izindawo sizofika kuyo asilungise le ndaba yangomhlaka-10 qala ya ngixolise nje kubo bonke abantu ngale ndaba yangomhlaka-10 kule ndaba yangomhlaka-10 kade sithi-ke bonke abantu abaphelele eThekwini hayi bakhala kakhulu abantu basemtuba abantu basempangeni

0: ngomhlaka 7 ngolwesibini kuphela. Ngicela uzuke ungisize uzenzele kanje. Uma kuwukuthi wena awunawo 1500 ungayithukutheleli ungaphatheki kaba uyona ingxenye yalaba abantu engiyobasiza ngaleli alanga. Uyayizwa le nto engishoyo. Ungaphatheki kabi nje mina ngiyazazi ukuthi ngisuke nginabantu engigcotshelwe bona ngaleso sikhathi ukuthi ngiyobasiza. So mhlawumpe omunye uzothi hawu Nkosi yami ngizozama noma uyabona uma ukuthi uyazama uyahluleka musukuphatheka kabi akusho ukuthi akusona isikhathi sakho sokuthi ngikusize. Uyabona ngenze kanjena-ke ngenxa yokuthi sinabantu manje abaningi kanti nami phela kuyalimaleka njengoba ngikhipha kanjena nje kuyi-specialist kanje ukuba ngikhulume phela iqiniso kuyalimaleka ngizothatha abantu abawu-30 kuphela uyangizwa ukuthi ngithini abakama-1000 ngizovula nje iwindi labantu abawu-30 kuphela ngoba futhi uma-1000-ke ngizokuchazela uma usukhona kulokhu-ke ngifuna ukukuchazela wena ngawedwa ngibe nesikhathi nawe ngawedwa nginesizathu-ke sokuthi ngikhulume nomuntu ngayedwa uma ngimchazela ngoma-1000 right ngaphambi kokuthi uma-1000 uwuthathe ngizoba naso nje isifundo ngaphambi kokuba ngihlale nawe uwedwa ngizoba naso isifundo la khona nonke ngizonifundisa ngawo uma-1000 bese ibake nomuntu-ke nomuntu lalela into enye ebaluleke ukwedlula isizathu sokuthi ngibe nomuntu ngimnikeze leli thuba phela ngeke ungene kumprofethi angaboni lutho ngifisa ukuthi mina ma ngikusiza ukuthola ukuthi umuntu usuyamsiza-ke manje kodwa uma ungayinikanga isikhathi sakhe kuba khona uthole ukuthi kuba nezintwanyana ezinye oyibona ngesikhathi ukhuluma naye oyibona ngesikhathi uhleli naye phansi obungeke uyibona ukuba uvele wamnika nje wahamba so ngicela ubhukheke nansi into ebalulekile bhukha ukuze wena ngizoba kahle nesikhathi ma ubhukha ubhukha uma-1000 uyangizwa ukuthi ngithini ubhukha uma-1000 ma kungukuthi ufuna nokuba nesikhathi nami shona ukuthi ngifisa futhi nokuba nesikhathi kodwa-ke futhi ngiyaqinisekisa ukuthi ngiyafuna ukuthi umuntu othatha uma-1000 abe naso isikhathi nami noma ngabe u-5 minutes noma ngabe u-3 minutes yiba nesikhathi nami musukuthatha nje into uhambe khuluma nami uyazi ukuthi kubalulekile ukuthi ukukhuluma nami asinancetshani ma uze kimi ngizokusiza ngicela ungajabi nginika isikhathi sokukusiza futhi okwesibili mina anginamlingo mina angenza ukuthi ngithini mina ma ngikusiza ngicela ukuthi ungagijini ungangijahi usukujaha ufuna yiyo le nto yenza ukuthi ulimale ngoba uhlala ujahile nginika isikhathi ngikusiza asingasizi asingasebenzi impilo yakho ume ngenyawo ugijima yingakho ngithi angikhulume nawe uyayizwa le nto yingakho ngithi ngesikhathi vele ngihleli nawe ngeke ngingaboni lutho bayazi kasebeke bafika la ngikunika isikhathi ngiwuhlahlele kahle nje ngwenzele i-spiritual check up ngubukele kahle izinto zakamoya ngutshele ngempilo yakho yakomoya bayazi asebeke bafika angikutatazeleli give yourself time nami futhi unginikeze isikhathi ngizokusiza ngomhlaka-7 kuzobe kulwesibili i-ofisi lami liyavula uyabona kulokhu ngiqala ukusebenza kubani ngo-6:30 ngiyazi ukuthi abantu baqala ukufika ngobani ngo-5 isizathu esisuke senza ukuthi ngivuke mina ukuthi ngiyazi ukuthi abantu baningi kulokhu ngizothatha abantu abawu-30 kuphela ungaphatheki-ke kabi uma ubhukhile usuthola i-call ethi angeke usakwazi mhlawumpe ukungena kulolu lwesibili ungakuphathi kabi lokho ukuthi ngeke usuyozeubonakale ngesikhathi uzonikeza i-date ma ukuthi wena kula ma-bookings abantu abawu-30 sebanele mhlawumpe wena uyabo usuthole ucingo oluthi siyaxolisa ukuthi ngeke usakwazi ukuthi umbone umprofethi ngomhlakabani ngomhlaka-7 ungaphathi kabi futhi-ke ungaphathi kabi ngoba kukhongisha imali yakho eyobe ithathiwe angithi uyabona imali yakho vele iyobe isengakuwe kuphela uzobe unikezwa ini i-gate ozofika ngayo wena uyayizwa into njani ya unkulunkulu wami makanisize-ke bakwethu qinisekisa ukuthi ikhombo kama-1000 uyayithola kumbe le ipeshali engiyishile right ke sengiyahamba manje sengiyahamba kodwa sengihamba nje uyazi ke kuke kube kuhle ukuthole nje abantu ababili noma abathathu lokungafika la ngamthembisa kodwa kaze ngibathathe bebe babili noma abathathu ke sibuze nje ukuthi kodwa ngabe wena ube watholani kumprophet yakusiza 060 480 7164 angiphinde 060 480 7164 ungashaya khona manje lena number inombolo yala estudio ngizokunika inombolo yami noma inombolo yase-office lami masesiphuma ngifuna nje ukuzwa ukuthi uke wafika kumprofethi right wathola ini wasizakala yini chap wayithola ijuice ake siqale nje ngejuice into esaqala ngayo kakhulu okay le juice ngabe iyakusiza na le juice yasembusweni ngabe iyakusiza na 060 480 7164 kusuka wayithola ijuice yasembusweni yakusiza na okay isikhathi anginaso-ke bakwethu njengoba sengiyibizile inumber ngizothatha ngokuthi uma kuwukuthi-ke angithole ucingo ngizothatha ngokuthi hhayi abekho enginabo uyabona noma okanye labe ngithi abangene ngoba la ngifuna ngikuze umuntu othi umprofethi mina ngabe ngathola ijuice yangisiza uke watholani ngifuna umuntu othi khona uke wathola ini wakusiza yini right-ke ngoba asizukuhlala phela la inkinga isikhathi siyashesha-ke akusona esethu lesi sethu sincane ngale ndlela uma kungekho umuntu ongenayo right yebo baba unjani
1: siyaphila
0: siyaphila baba siyaphila sikhuluma nobani umakhanya yebo ngwane oh okay baba makhanya sicela ukuthi ulalele emsakazweni baba makhanya ngoba sibe sithatha oseke wayithenga baba makhanya right usehambile oh okay ubaba makhanya ubebuza nje ukuthi ijuice yenzani ijuice yelapha siyayichaza-ke siyichaze-ke iyalapha ilapha izifo ilapha inyawo ilapha izinso ilapha kuningi kuyabalwa kuyabalwa kuyabalwa kuningi yingakho besithi sifuna ukuthola laba sibeke bayisebenzisa unfortunately-ke ngokwesikhathi asimile siyaxolisa kakhulu ukuthi-ke mina ngizothatha nje babe babili bebe bathathu awu kuba uphoxeka ukuthi bayitholile bayithengile phela abantu ijuice nampela maye kwaphoxa ukuthi akekho nje othi cha mina ngiyitholile noma ngayangisiza othi nje ngoba phela noma ngiyitholile-ke mina ayangisizayo yabo right ukhona khona maye kwaphoxa ukuthi akekho nje othi cha mina ngiyitholile noma ngayangisiza othi nje ngoba phela noma ngiyitholile-ke mina ayangisizayo yabo right ukhona khona sawubona yebo mama siyaphila yes ma'am kodwa yakusiza na okay mama all right kulungile mama siyabonga kakhulu umama ukuphi ushaya kuphi amen mama siyabonga okay right-ke ngenxa yokuthi-ke isikhathi asisekho ngamithi-ke sesithole nje lo simtholile ngoba kubalulekile ukuthi-ke sibuze ngampela ukuthi ngampela abantu loo kusiza okutholile ngampela ngabe kuyakusiza na ngokuvulelekile nje right-ke ungakhohlwa-ke sinenkonzo enkulu engisazokhuluma ngayo-ke la engomhlaka-30 kuyo yona le nyanga le ujulayi inkonzo ngomhlaka-30 kujulayi kodwa sazoqhubeka-ke sichaze ngayo ilaphana edurban Durban station lapha neduze kwakwasasa right ke sisazokuqhubeka sinikeza ama-details ngaleyo nkonzo enkulu uzungaphuthela ile nkonzo kodwa okwamanje ngisela ngithi ngolwesibili ngizobe ngikhona noma kanjani Anton de Bette Street, Norma Smith.

0: sinithembile baba.
1: Uyisigangu usebenzisa imithi emidi. Angithi wake wafihla impahla. Wakwafihla impahla yondodakazi othile wayifihla ngemitha kuneyilwanyana lezi ilwanye zakuyayithuma zikwazi ukufihla izinto zenu yabona ngoba ngibona nama ID ake athi ukulahleka kanti wayekade yoganga ngawo.
0: Yebo baba, ukhona ubhuti wami walahlekelwa yi-ID namhlanje siyazi ukuthi
1: kuzobe namhlanje niyazi.
0: Yebo baba.
1: Kulungile mntanami, ngizokhuleka. UJehova uzonenzela umusa, uJehova uzokwenza ukuba amandla engelosi akwazi ukuthi aniduduze mntanami.
0: Yebo baba, ngingabonga kakhulu baba. U-anti inkingilo yena kade simthembile yonke into esiyibikela yena.
1: Vala ucingo mntanami, vala ucingo lapho, ubambe amakhadi akho asebhenki. Ngiyakhuleka manje baba, ngiyakhuleka, ngithuma ingelosi, ngithuma uzimu, ngithuma umtshuluka, ngithuma umahuwa, njengamanje shani izilwane zabathakathi labantwana abasetshenziselwa zona, zishayeni njengamanje ngegama enamandla ladasa liprozuye khalabasya. Alright, fona mlaleli wami. Kwabavula kuvuso kwamukela.
2: Baba kunjani?
1: Siyaphila ma.
2: Ngiyaphila nami baba, benike ngenze enkonzweni yakho baba, khona inkonzo ukwasenzela yona baba.
1: Yebo ma.
2: Benginenkinga baba emsebenzini, imanager yami baba bixabana nami zonke iy'nsuku, inithembisa ukungixosha baba.
1: Ya.
2: Inkonzo yakho baba ngizile kuwena, ngithe ngifika ngelinye ilanga, ma ngifika baba wangibizela e-office.
1: Ya.
2: Fridge wangipha 2000 rand baba.
1: Ngiyangamangala
2: kakhulu baba, ngoba lo muntu baba ubengangifuni, engizonda, ezithembisa ngakho kwakho ukungixosha emsebenzini. Kodwa manje angazi ukuthi baba uthintwe yini emalize enkonzweni yami.
1: Ehhe.
2: Ngoba manje umphathi wami undithanda kakhulu baba.
1: Manje usekunikeza isipho, ukunikeza imali.
2: Undinikeza nesipho sefridge elishakaca baba, no 2000 rand ngaphezulu.
1: Ubeqala ukuyenza lento?
2: Ubeqala baba, emva kwenkonzo yakho nje baba, ubeqala baba. Oko wangiqasha uhlele ngithuka phambi kwestaff ethendisana kungixosha baba emsebenzini.
1: Lalela ngenke sakuxosha, yabona njengoba esekuvulele, sekuphi izinto, sekuqaqekile, ngeke kusavaleka nakancane.
2: Mavula kuvaliwe ndoda yamadoda, ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu mama uJehova akubusise. Fona mlaleli wami. Kwabavula kuvaliwe, sokumukela.
3: Umprofeti.
1: Yabona njani?
3: Yaphile baba umprofeti. Zwathinta inhliziyo yami, yazi sinenkinga la ekhaya, izinto bavula kuvaliwe ziyaphela ebusuku baba, ngithinta ngayo izinto engingazazi, ngiphelelwe nawumsebenzi itoho baba. Yazi ngisola ngisho amandla ukuthi ngize lapho kuwena eMansele.
1: Ukuphi nendawo?
3: Ngikamashu baba.
1: Ehhe, umsebenzi uphele nini? Ngicela uvale irepo ngapho kasi.
3: Okay, uzoyivala manje ba.
1: Ngiyacela mlaleli wami, uma ufona uyivale irepo ngoba usuku usukhuluma naye umprofeti isidingo serepo siwa sasengasekho. Fona mlaleli wami, inamba ithi 0 athi ngimbambe lo. Kwamavula kuvala sokumukela.
4: Molo tata.
1: Molo ninjani?
4: Siyaphila tata kunjani?
1: Siyaphila kakhulu ma.
4: Tata bengingenqabi tata esinyeni tata, into ebibuhlungu kakhulu. Bahamba ndawufumana umkhuthululi tata.
1: Ya.
4: Tata into ebibuhlungu tata, bilathi sinegijimi sisu sonke, kodwa usuke loko ndathenga umkhuthululi tata, iyehla kanini ngoda ayikapheli.
1: Bekade isesinyeni le nkinga yakho?
4: Sesibisesinyeni tata, ikhuphuka ngesinye, ihambe isisu sonke. kodwa suke loko ndake ngikuthululi sathi iyehla kanini
1: umamlambo inyoka leyo lento lena njoba ngikhuluma nawe uyakhuluma lapha kimi nomkhulu uthi lento ibihlala kube ngathi yasikhukhumalisa isisu sakho
4: Yebo tata unjalo kuyimanje nje iyavakala
1: uzwe kube ngazi ukuthi kukhona into oyihambayo la ngaphakathi
4: Yebo tata unjalo
1: All right ngiyathandaza manje ngicela ubeke isandla sakho lapha esinyeni sakho
4: Yebo tata
1: Baba ngegama ka Jesu ngithumela ingelo sokuphelisa wena demon wena demon lenyoka wena demon lenyoka wena demon lenyoka ehlekile sisibeletho njengamanje niyasha manje wena demon lenyoka Wena timona nyoka wena timona nyoka wena timona nyoka wena timona nyoka njengamajwash amandla ka Jehova ayiphilisa le ntombazana njengamanje phuma kuye kwenzakalani manje
4: uphuma into ngamanzi tata imnyibulo ngathi ngumnyundo tata
1: iphuma kuphi into ngamanzi
4: iphuma ngaphansi tata
1: iphuma ngaphansi sibeke isandla kube ngathi express yenze ngathi express isibeletho sakho isibeletho sakho yenze ngathi express
4: aphuma
1: ngithume ngelosi manje iyasha lento iyaphuma lento iyaphuma lento iyaphuma lento kuye iyaphuma lento kuye come out in the name of Jesus Come out! Puma! Moya Satan! Moya wa Satan! Moya wa Lumbo! Ngaphinde ubuye emzimbeni wakhe!
4: Yebo tata ngiyabonga!
1: Kwenzakalani manje? Kwenzakalani manje? Kwenzakalani manje?
4: Kuphuma amanzi tata siphumile into enkulu ngathi umnyundo lo tata!
1: Usakhona yini umkhucululi lapho ekhaya? Uthathe mntanami uphuze bese ufaka emanzini bese uyogeza uyigeze mntanami uyigeze
4: yebo tata ngiyabonga kakhulu
1: tata baba siyabonga uNkulunkulu ayingcwele siyabonga ababona amandla onke sibonga lugcobo sibonga amandla sibonga ukuthi yonke imoya ehlasana abantwana bakho yonke imimoya yobuthakathi yonke imimoya yezifo Yonke imimoya evala into zabantu, yonke imimoya evala imali, yonke imimoya evala imsebenzi, iyathutha namhlanje. Kwamavula kuvaliwe sokwamukela.
4: Yebo kanjani?
1: Mama siyaphila, faka umdlandla kosamama walala sibe singalele thina.
4: Yebo baba, ngicela ungithandazele ngiya ku-interview kusasa.
1: Uya ku-interview kusasa?
4: Yebo baba.
1: All right mntana, mikuphi?
4: Ise Toronto Mnyende Street Tuzo nagu workshop
1: Aha Yonke lo ngobani isikhathi?
4: Ngo 9 o'clock
1: 9 o'clock
4: Yeah.
1: Ake ngikhuleke mntanami lo msebenzi ngiyakunika wona manje baba ngiyabonga ukuthi lo mntwana uyangena baba lo mntwana kulo msebenzi idemoni bekade lizovala ngeke lisavala manje baba ngiyabonga ingelosi iyamvulela ingelosi iyamvulela akavuke nesibusiso ahambe nesibusiso angene ku interview nesibusiso sekuyakhanya mntanami
4: Sabonga kholi.
1: Fona mlalelwami. Mangqeda lapha ngizothandazela nawe othi awulale ebusuku. Wena othi awulale ebusuku ngizakukhulakela mntanami. Ngizwamandla ngizolugcobo. Ngizwamandla kaJehova phezulu kwemndeni yonke njengamanje. Kwamavula kuvaliswa kwamukela.
5: Yebo
1: baba ninjani? Yebo baba.
5: Eh baba singathi umnyama uvalekile.
1: Yini umnyama kosamba baba uphakamisa iphimbo baba ngoba ngifuna ukukhahlela leli

0: ngoba umuntu uthi amandla ngoba eqalile. Mali noyifunayo. Oh lolo ngimoshela isikhathi lo baba. Angezwa. Angezwa.
1: Only 10,000
0: Baba usekude ukuthi uphumelele wena baba usekude kehla lami. Akuqalwa ngo 10,000, akuqalwa ngo 10,000. Uyo wa uqala mawuzoqala ngemali enkulu kangaka. Hofika lapha kumina ngubusisa baba bese ngichushise ukuthi ibusiness iqalwa kanjani baba.
1: Yeah.
0: Ngoba nje manje ngifuna ukukuthandazela ubingelo sikubusise. Kodwa ngiyakuzwa manje uvele ukhanje nawe awuzizwa ukuthi uthini.
1: Hayi yebo baba. Yikuphela amahloni ukukhuluma ngizwela.
0: Kulungile baba ke ngikhuleke.
1: Yebo.
0: Ngiphamsela emhlabeni ntabeni lapho usizo lwami vela khona. Vela lapho usizo lwami. Luvela kuJehova wenza izulu nomhlaba. Ongeke avume nonyawo lwami lishana. Baba ingcwele, busisa lendoda. Ngifuna lendoda iqale ibusiness. Ngiyayibusisa baba. Ngiyabonga ukuthi baba iprovision iyayithola njengamanje. Ngegama likaJesu. Amen. Baba uNkulunkulu use kubusisile. Yenza indlela kodwa ufike kumina baba uzongibona ngolushana.
1: Yebo. Ngiyabonga.
0: Alright, shabo sami ziyakhanya izinto. Ngifuna umuntu mina mayikhuluma ngashiye akhakhulethe fast ma ukuthi into ekhakhulethwayo le. Ngoba manje ngifuni ukukhulekela umuntu. Yebo.
2: Yebo bavula kuvali mina lo ngama sofide babe. Ngiyethe ngamprofethi.
0: Yebo baba.
2: Eh kuyinkinga nje yabona ekhaya kube umprofethi kunanento engithintayo la ebusuku kuvaleka imali kuyaphetha baba ngaphelelwa na umsebenzi kunzima nje la ekhaya
0: baba ngiyayikhulakela le ndoda uNkulunkulu wama ingcwele ukukhala kwendoda kujwayelekile uzwele Jehova
2: eh kunzima umprofethi
0: sengikhulekile baba ubunzima kuphelile manje. All right. Sengiyele esikhatini sokugoqa. Sengiyagoqa. Yebo.
2: Yebo bamprofethi, mina bamprofethi kaMashe, angazi le phone kwenzakalani.
0: Baba sengikhulekile. Baba sengikhulekile ivulekile into zakho kholwa. Fika kumina ngolosihlanu baba, makukhona okunye osafuna siqhube. Ey kodwa le ndoda ayivali iredo ngemuva. Bona mlaleli wami siyavala manje khoma vula sakumukela
3: baba ingenile ingemlomkabo kulo
0: yina ngenile hey yina ngenile manje
3: imali bari message yemali baba ingenile
0: mana imali yani
3: oh baba yabo
0: mana wena lolote ngikhuluma nawe
3: baba yabo
0: kungeni message manje
3: yebo baba 25,000 yebo
0: hayibo
3: baba
0: wena lona kade ngikhuluma nawe ngeyinkinga zeyimali
3: baba yebo
0: nami siyabonga mntanami uJehova akaqhubeke anivikele anivikele nakulobu buthakathi obusekhaya obusemndenini wavele wacima lo muntu yeyi hayi ngeke yebo kwamafuta sokwamukela umuntu ocina lo kwamafuta sokwamukela
4: yebo baba unjani
0: mama siyaphila nkosi yami
4: yebo baba ngifuna mayelana nenkonzo yohlangalwe imali baba
0: yebo
4: baba bengicela ukubuza ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngiphinde ngifike ngizovuzelela baba ngoba yake yangisiza kakhulu ngonyaka odlule ngafika ngazi ukuthi ngithenge indawo babe sitenga ngakhe nomuzi baba nginemoto nje ngikhuluma
0: wawufika kwinkonzo ohlala le mali ngonyaka odlule
4: yebo baba yebo yangisiza kakhulu ngangihlala nasemjondolo ngasuka isho nasemjondolo baba senginomuzi wami nje nemoto.
0: Since wathola lolu hlanga lemali wasuka emjondolo wakha.
4: Yebo baba injalo nje.
0: Usuna nemoto.
4: Yebo baba nginemoto.
0: Pho mntanami ngoba into zakho zinhle ziyakhanya nje. Yini manje uthi

0: okay sizobuye sibone angazi kukhalane kuyacula nje angazi kucula manje
1: utobolo
0: hayi athambe naluhlelo ngaphambi kokuthi singene uhlelweni njengoba ngithi kuyizikhindi ke manje kuyaphuthuma isikhathi sithi 24 minutes past sicale isibongo uNkulunkulu wasekuphakameni asibone abantu abajwayele ukukhuluma ngeyimangaliso kodwa ke uke wasenzela uNkulunkulu isimangaliso kufanele sibonge ngisikhuluma lesi ngoba senzeke kuthina sobathathu siyahamba la kuvela indlela iyangithatha ngithi ngiphuthuma la ngiphuthuma khona eThekwini ngibekhona bengikulungisa futhi emotweni yokuncane bese ngigqokela ibhluku lami ijini nje ngoba ngiyosebenza enembobo ngizofika ngisebenze ngale jini bese ngibuya-ke ngekhaya hawu ngithi ngisendleleni ngingena ucingo oluphuthumayo lingibize eThekwini kwenye indawo indawo idinga bani-ke manje le ndawo esengiphuthuma kuyona isidinga umshumayeli idinga umfundisi hhayi ngithole ukuthi hhayi ukhona umshumayeli u-around ngakhona ngakuThekwini umfundisi ungala ngasenanda naye kuphuthunye indaba yakhe ngithatha umshumayeli siphuthume masifika la e-Beach Front phambi kwaselangeni hotel
1: Victoria Park
0: Victoria Park ngase-Durban Amphitheatre eceleni kwe-amphitheatre nje hhayi sipake khona sehle bese sithi ukubukabuka khona esikubhekayo la ngase-Beach Front khona indawo esiyicingayo le nomlando kwababa omkhulu ehlehlisa ulwandle kanti ngikhe imoto nje sengilibele ukuthi ngifake ibhluku elinembobo la fake la ukhiye qatsha ukhiye nginganaki futhi siqede lapho le nto kade siyibheka sehle nje size sifike enzansi ngakojokhuz sibuye nomshumayeli singene ehotele phele about 2 hours sisehotele mase sihamba buya ingqondo ngifake ibhukwe nembobo uwile kukhi sibheka ukhi ehotele lutho buze i-reception andingaze niwuthole ukhi lutho security phambi ngomnyango udomene lutho phuma-ke manje sekumaparking ayi khiye ma uwile uwe la kade sisahamba sisabheka lesi gudla khona la e-Victoria Park sihambe nomshumayeli sibheka lokhiya-ke manje siyangokulahlela nje siyahle sishona enzathi siyofika ngakojokhuz hhayi awukho lokhiya mshumayeli lizoshona ilanga manje lokhiya ngake siwuthole mina olahle ithemba kuqala iplan manje sithini iplani ithi-ke sekufanele-ke manje ngizama ukuthola i-breakdown iplani esekhanda lami ukuze i-breakdown izothwala le moto igodukise ngibuka imali nje ezophuma lapho yale breakdown manje ukuthi heyi heyi heyi yabona manje kuzokhokhwa kodwa-ke ayikho into ezokwenziwa ngoba mhlawumbe khona ucoshile lokhi ulinde ukuthi nje kuhlwe abone futhi ukuthi akufiki muntu bese-ke eyaganga noma ithathe imoto noma enzini hhayi ma ngibinde emuva futhi ngihambe ngiyawucinga ukhiye lutho hhayi ngithi ma ngimaqondana nelangeni hotel bese kuba nento ethi cha sengikhulumile kodwa ushemba ngakambikile le ndaba le sengithathe iy'ncumo ngakambikile yena bese ngithi mina shembe hayi usunganzela izinto eziningi ey'mangazayo futhi ey'nzima kami angazini noma ngiyobe ngiyakuhlupha ma ngase ngithi nje ngicela ungithwalele lo khiye nje uyabona-ke ukucela komuntu olahlelayo ma ngithi mina shembe angazi noma ngabe ngiyakuhlupha yini sengiyalahlela phela hhayi ngiwela umgaqo futhi umfundisi umile eduze kwemoto ngibinde ngithi wathi ngibheke kokugcina yabona lokulahlela lokuphasa engikhuluma noShemba
1: ngibuyela la kanti uhamba khona
0: ngibuyela khona lapha ngiyogudla phansi amphitheatre ngithi mangithi ngiphumele eVictoria Park ngeqi amphitheatre ngale awu angimemeza umfundisi ngiyazwa khona ngimemezayo sengikhuluma nefoni manje awu wena umfundisi hayi yangiqhweba buya ngibuye hayi mangibuya nanku ukhi uphethe ngesandla hawu okay uzuqam ungaphuthi manje hayi nangiya umfani uyena lo osenginikeza ukhi hawu nangu umfani uyayihambela lapho ubhekele hey mamazi ufuna ukuzwa ngayo indaba hawu ukhi uqam ngaphi ndoda hayi ithi ndoda hayi labantu labe sijamaphara ngoba hey kuyahlupha lokho ngoba usethi ukuthi uma umbuka umuntu ehleli lapha emgwaqweni uvele ubothe isigebengu noma yini hayi lokhiyelo ngiwucoshela ngawuthatha ngawuthukusa lapha ya khona udongoli lapha yake esenhla kwe-amphitheatre nje elingaphezu kwe-amphitheatre ngawuthukusa lapha
1: lakade sihambe sicalaza khona
0: yade sihambe sicalaza ufake ey'khaleni lapho uyasazi isikhala yena ashutheke kusona ngakwase kuthi manje njengoba kade ngiyophaka ngale kunamatenda angale ngibone kuphakelwa bona labantu abahlala emgaqweni.

0: uhlelo ubizwa yini kuhlelo omamukazi
1: amakhosazana
0: amakhosazane lawo ahle lapho sifike sahlala khona asiphethe ngubo yokulala asiphethe kudla sizinto nje manje lento ke iyayithi awu kwafana nathi uthi meqhamuka nale ingane uthe bese ukuthi niyaphela ekhaya nina nizontshontsha
2: Bundis, asiyibeke kahle ngadideke ongayazi lendaba. Ithi inkosi yayiphupha.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Uthi ke le ingane ke ngiyasaba ukuthi inkosi yayiphupha. Eh, umnikazi wamaphupha.
2: Ibhalwe la incwadi
1: le. Ngithengilele.
2: Ngithengilele.
0: Yeah.
1: Athi shokela
2: la. Yayibonilele.
0: Mhlambe ayikhohlisa thina nje ababona ngaphela.
1: Njani?
0: Use vela thatha ukwazi kabasha hawu baba, sathi size kuwena. Washaya.
1: Ngoba phela uyakhuluma mfundisi ubeke kahle.
0: Yeah.
1: Uthi nizontshontsha la ekhaya ngoba uyibona le ngane zingcolile zingafani nengane lasekuphakameni ezihlanzekile.
0: Yeah.
1: Nizontshontsha la ekhaya. Bese phethe uswazi. Seziyakhala lezi ngane kanti sizoshawa la. Sezithi ingane kuthiwe azize la. Sizothola ubaba, sithola uma, sithola ugogo, sithola umkhulu. Ne no dadewethu nabafowethu.
0: Kulomuzi. Lo lo ngomthetho nangemfundiso okufanele nje ukuthi la isiwona ngoba khona nikhona
1: yebo
0: khona ubaba khona uma khona abafowethu
1: khona umkhulu
0: ikhona umkhulu labantu ababalawula kubalwa abantu benyama kubalwa abantu benyama nomphefumulo abasuke ezulwini abazokondla izintandane abazoyigada bakulomuzi
1: amen
0: uthi umbuzo ke osele noma isihloko sanamhlanje sithi sizophuza emthunjini kani sizokwenzani kuthulayi isihlabelelo 49 angathi ngisishiye kanjani isihlabelelo 49 isona esizokusho ngomthetho esohlukanisa izinto sihlabelelo 49 ngoba akufunani sikhulume okwethu singacaphuni ukuthi akukona ni lokho okushiwoyo akukona nesokwenza u-49 uthi lapho sengiphuma emasangweni asekuphakameni mangihlobe ngiphelele kusho ukuthi mungena uzokwenzani uzofuna ukuhloba ukuze ma usuphuma uhlobe uphelele
1: Mfundiso selapho
0: ukhuluma
1: ngokuhloba siyemgidini
0: yeah
1: uhamba kanjani uya emgidini uyahloba
0: yes
1: eh siyahloba la ngoba siyapi isho njalo ithi ngiphume kuphakameni ngihlobe ngiphelele yebo
0: use manje la ukhumbule ukuhloba uphelele usiyayichaza ke lento yokuhloba uphelele ayishoyo kwomunye intshumayelo yakhe ukuthi njengoba sila asizile ukuzobukisa ngokugqoka ngathi page 1 lencwadi asizili ukuzobukisa sizokhoza uNkulunkulu
1: nokuzobukwa
0: usiyayichaza ke manje kulokhu za kwi chorus yakhona hayi wenhliziyo yami mawunikele umoya wami imnduze yasendle ihlobo iphelele
1: okay
0: imnduze isihlahla sihlobo siphelele ngembali ngenye indlela thina sifana nemnduze yasendla sizongena emanzini azomilisa imbali ibe inhle sizochelelwa bese sihloba inhliziyo zethu okufanele ihlobe hayi ukuhloba kokuhloba kwenyama
1: silethe zona inhliziyo zethu la
0: ya silungiselelani na unumber 2 uthi lapho sengibona ngikushiya uphakama ikuphi uphakama zokushiya ukuphakama kwenyama uyakushiya manje ihubo lele lizohlatshelelwa sokuyiwa kabheka bezayo kuyakwenziwani kabhekabezayo kuyiswa inkonzo kwabalele kabhekabezayo khonto engifuna uyilungisa njalo ngikufunda lesihlabelelo njengoba kuyiwa kabhekabezayo kuyolungiswa kuyokuya kuhanjiswa inkonzo kwabalele kabhekabezayo uma-ke uya endaweni uba ne-direction ozohamba kuyona awukwazi ukuthi muye enhlangakazi ubombela ahamba wadlu wane itopadlula kuzona

0: Yona ke line ohamba ngawo. Mhlawumbe ngeke nibone la ku freeway kunendawo ihamba ama truck kodwa eceleni ayokalo. I truck mingahambanga la ngihamba khona ama truck yenziwa kanjani? Ya Jesuswa. Ngenzela ukuthi umuntu oyizwayo lento olalelayo enze. Ahambe ngalomgudu umeya kabheka bezayo ngoba mengahambanga lapho. Ngathi sigcine ngakuphi inkosi lokuhamba umntwana. Noma sigcine inyanga yezulu
1: kakhulu.
0: Eyayehla ihlone phansi ikhuphuke phesheya. Ithi mibuya futhi ibuye ihlale la kwenza umnikelo la igcikini phakameni.
1: Kwakunjalo.
0: Kuwele kuye ngaphesheya, muwele ngaphesheya. Akithi musuka la, musuka la kunumber 6, suhla ndiwa qedwa. Siyahamba kusiya kwabangcele bakabhezwa bakabhekebeza sungena phakathi. Ithi ke incwadi engiyifundayo manje. John 4, verse 14. Noma ubani ophuza amanzi uJesu awanikezayo akasoze oma. UJesu wathi kubo, amanzi azoba ngumthombo ophuphumayo phakade empilweni yaba yalowo muntu ophuzayo. La yini amanzi? Ukukhuluma ngamanzi. Amanzi yizwi likaNkulunkulu lasezulwini. Wengakhulumi ngamanzi lawa akhiwayo lawa buyathwala amatruck. Wekhuluma
2: ngemvula.
0: Wengakhulumi ngemvula. Wekhuluma ngamanzi, ayizwi lasezulwini. Bese kuthe kuba khona umthombo aphuma phi lamanzi? Mephuma phezulu ehlela phansi. Afika geleze bese kuba khona indawo efanele ungena lamanzi agcile ukuze ahlale khona. Mese ehlalile khona leyo ndawo inamandla okuwakhipha futhi. Akuthi khona indawo athi mehla amanzi ageleze ahambe ayongena emfuleni. Bese kuba khona indawo uNkulunkulu ayakhile ukuthi mehla phezulu amanzi afika ahlale kuyona. Olunye uhlobo lamanzi lolu olufuhle iyothi mese ephuma asebizwa ukuthi sokuyise emthonjeni.
2: Ikhona isihloko sethu esithi sophuza
0: emthonjeni
2: ngoba njengoba kuwujulayo uNkulunkulu wehlile phakathi kwethu.
0: Kwehle amazwi akhe ehlela la endaweni okuthiwa yini umthombo. Le ndawo okuthiwa umthombo ke yila kukhona khona ithempeli likaJehova. La ehlele khona ngithi inhlabathi yakhona ibusisiwe ukuthi ingafana lezinye iy'nhlabathi eziwagwinya zingabe zisawakhiphe. Yona iyawagwinya iwakhiphe ngoba la manzi ehlile ehlele khona ehlele ukuthi aphuzwe abantu abavumile ukuthi ushembe uyinkosi nomsindisi. Manjena-ke uma-ke la manzi esehlile khona imfula kuyona. Uma la manzi ezothi uma ephuma athola ukuthi ngcolile imfula, abantu bazophuza amanzi angcolile. Obani imfula? Imfula ithina noSibisi nohleli la sikhuluma indaba kaNkulunkulu. Ithina imfula. Umbuzo-ke ukuthi thina ey'tsheni zethu, Sibisi ehlele kuwena uMshumayeli unikwe lelo kusho ukuthi kwenziwe isitsha esophusisa
1: abantu.
0: Kuhlanzekile ningaphakathi kwena esifunda incwadi.
1: Nansi
0: indaba esifunda incwadi. Kepha endlini enkulu akukho angisayisho ukuthi ubani. UTimotheyu 2
2: njengoba uMshumayeli uyani oshota.
0: Hayi ungifundisa. Hayi mina ngicela ukufunda incwadi. Ufundise uMshumayeli uzongikhumbula. UTimotheyu 2 uTimotheyu wesibili njalo 2 indimana yakhona soyiqala ku 20. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela. Nayi indaba kodwa nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo ezinye ingahloniphekiyo. Zaye izincwadi kuthini? Kunezitsha lezo kuwele amanzi emthonjeni kwase kuthathazele zitsha kodwa hambani niphuzise abantu. Ningenibone uma kuyilokhuza uma kudliwa impepho obantu abaphathi lokhuza. Iyona mana-ke leyo angakuni.

0: kumuntu impepho kodwa uma bengolile yena esinje singolile ukuphuzisa ukungcola uzohamba ungasukuthi
1: dungekile
0: dungekile asifunde incwadi uqhubeka ezinye ezingahloniphekiye ngalokho ke uma umuntu ezihlanza kulezi zinto uyakuba isitsha esihloniphekayo esingcwelisiwe esinosizo kumninindlu esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle
1: amen
0: ya uyabona uma kuzosukuma umuntu ngakuyisabatha nje lokuqala namhlanje asukuma umuntu intshumayela azoyishumayela esephambi kwabantu iyona ezokhipha abantu ekukholweni namhlanje ngosuku lokuqala
1: iyona futhi
0: iyona futhi ezonika abantu amandla
2: kona uzothi hayi mina ngizabuyela emhlanganweni ngesabathu ezayo uhlubuke namhlanje
1: kunjalo
0: uyabona uma uzosukuma umuntu emhlanganweni athi umuhambe ungahlabile watshela abakini ukuthi ngiye emhlanganweni awubaliwe
2: emhlanganweni bese uyubuza lo muntu uthi ngizazohlalelani ke la
0: labo uvela uzofuna ukuthi uNkulunkulu anginambuza anginankomo ngicela ungibusise ngenkomo nembuzi manje uzothi suka lo muntu kusho ukuthi mina ngiphume wrong
2: ayikho ihlalele la
0: wena uzo unikwe ithuluzi uzithi kuthiwa ngamathuluzi khona ahloniphile khona ahloniphekile wena la isendaweni yani yokuhlakula ukhula wena uzosiphula nabantu abazotshalwa awusiphula ukhula kuphela lo muntu ongenankomo oze emhlanganweni lo muntu ongenambuzi oze emhlanganweni lo muntu ongenayo ngisho inkungu oze emhlanganweni uzothini musa uthi wena mubuze ukuthi ubani washo njalo ukuthi uyahlaba umze emhlanganweni awukutholi nakwezodwa incwadi kashembe mubuze imuphi lo shembe wathi uyahlaba uyahlaba uvalelise awukutholi kumuphi
2: uqeda ukusho njalo afike omunye emini athi uyabona uma ungazakhili izindlu zabadala eziwu-5 ayikho indaba yakho ukhuluma nami ngiphuma emjondolo odilikayo
0: uzocela manje
2: mina uthi kodwa mangazakhili izindlu ayithi manje lo munye usazohamba emazwini alo wasekuseni othe mawuze emhlanganweni ungahlabile ayikho indaba yakho ngoba abantu bakini abekho la ngoba ubabikelanga uthi ke lo uma ungenazi izindlu zabo laba bantu abadala ayikho into oyizele la emhlanganweni usongikhiphe uyabona ngingibekezelile ekuseni ngathi hhayi nasemini ngizoba khona uyafika lo wasemini ushaye isipikithi sokugcina uthi njengoba ngingenawo ngisho umuzi-ke ngiciciyele kwawona loyo ngihleli kuwona uyadilika kuthiwa ngoba nginazi izindlu mina zabadala ukukhola kwami kufile
0: ngeke siqhubeke-ke futhi ukuze singakhohlwa angithi ingakho kuthi ekuseni imvamisa kukhuluma umuntu nje umshumayeli oyisitsha sokufaneleke emini kukhulume lo mthombo lo esikhuluma ngawo okuwela kuwona la manzi uba nomuntu okhethiwe ezulwini walungiswa hayi noma ngiyezwakala khona imfula kodwa kulo mfula emthonjeni kunomuntu kokuyena ophakeli lokhuza angithi uma ufika esiphethweni ukuze imfula ibe mningi kuba netshe esihlukanisayo la waphuma bheka ngala la waphuma bheka ngala umnikazi ke lo okuyena kunobekwe lapha emthonjeni oyihlukanisayo-ke manje oyihlukanisayo yena uphethe awomthombo uyena owabela abafundisi nabavangeli engenandaba noma bahlanzekile icala labo lelo uyena owabelayo ma esebhedile ingakho emini kufanele kusukume inkosi umbuzo-ke i-ayini umbuzo omunye-ke manje kuyashiwo la umbuzo omunye uthi umbuzo lona-ke kuyena owabayo ukwamukele yini kumfanele yini ilala ithi inkosi ilanga khona thina boshembe sisazohamba kuzoba mnyama ezweni misho njalo ithi kuzoba khona oshembe abaningi

0: Mithi kuzoba khona oshemba abaningi. Umbuzo sizombona ngani kuyena ozothi mephakela osibisi nomhlongo abaphakela okuphelele ngokuyaziwe ezulwini. Iloku kokudala ithi inkosi uma sokushaya lesikhathi sani senkokhelo. Iyahlomisa. Ithi kuzinkokhelo enkulu, ithi ushembe ningamgcobi. Mphuzeni.
1: Mfundisi,
0: o'clock
1: manje masibuya ngale qhubeka naye.
0: Ngiyaxolisa, sengidonze.

0: Thini incwadi ngokuphikisana. Le ncwadi kuphethe konke lengiyifunda manje. Timotheu 2 siqala kuthwethu. Kepha balekela izinkanuko zobusha. Ujonge ukulunga nokukholwa. Nothando nokuthula. Nabakhulu nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Kepha ukuphikisana kobula nokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa. Sipheleleke manje. Eke siweleke. Sithe amanzi esikhuluma ngawo avele sibhakabhakeni emafini. Ehlele phansi ibe yimthombo bese igeleza emfuleni bese iholwandle. Pholwandle imaphi? Mokukhulunywa ngolwandle la kukhulunywa ngomhlaba. Ulwandle inedala umhlaba ufanize nolwandle. Ingobo olwandle khona zonke izilwane ezidliwayo ezingadliwa. Ingakho sinofakazi bala ekhaya ngelinye ilanga. Ithini inyanga ezulu? Sengiliphonsile inet. Olwandle. Inet yini? Inet amazwi amemezayo. Meliphonsa inet uzoyikhipha ayifakephi. Uzoyikhipha ayifake emkhumbini. Umkhumbini umuzi la kukhona khona okhethwe ezulwini.
1: Kuphuma ezidliwayo.
0: Ezidliwayo nengadliwa. Uthi inyanga ezulu sokondlwani? Sokohlungwa phambili. Sasikhona ithondwana. Manje uma ithi sengiliphonsile inethi sisesemhlabeni sasesibabaza izulu. Ngoba izu ulwandle ngeke lube izulu. Ulwandle khona okungadliwa, khona okudliwayo, ingakho abantu nabantu uze kuthiwa ethi umuntu, hey, ngisayogeza ulwandle. Uyogeza uyofaka nolwandle.
1: Kushilo lapha kuleya ncwadi oyifundile.
0: Ya.
1: Khona okulungile,
0: khona okungalungile.
1: Njalo.
0: Manje na-ke kufanele iqapheleke lento. Ukuthi kuhamba kanjani. Nazi iy'mpawu zokwa kamoya. Ngendlela efanayo izikaNkulunkulu lilandela uhlelo oluthile. Linomthombo, indawo lapho livela khona emhlabeni.
1: Yebo.
0: Nendlela elabelwana ngayo nabantu. Abahola kumelwe nje bafune izwi ngokwabo. Kodwa kumele bazithe umthombo wangempela lapho izwi lokuphila livela khona.
1: Yeah.
0: Uma ungawazi umthombo uma ngiyengakhuluma kwenye indawo bengilalele umholi wala ngikhona ethandaza inkosi yasidayisa abazoshondlala abanye ithi mi ithandaza mhlaka 1 uthi uNkulunkulu njengoba sila asimelene nokuphakama wathi July ube kuphakameni ithi kodwa sila ngoba wena waprofeta wathi kuze inkokhelo. Inkokhelo ke thina isidudulele lala sikhona. Asikho ekuphakameni. Kunezinto obekufanele zenziwe ngoJuni ngoJulayi zenziwe ekuphakameni esingazenzile thina. Ngisalalele. Umbuzo ke uthi nakhona ekuphakameni ukhona. Zenzeke zonke izinto lakhona. Njengamanje kufuna baza abantu. Ukuthi ngoJulayi kwenziwa njani. Bese ngibuza ukuthi umuntu ukwenzile konke yini. ngoJulayi khona ubhekabezayo. ngoJulayi khona ubhekabezayo wangaphakathi. Khona ubhekabezayo wala ngaphandle. Uma kiwa kabhekabezayo kuqalwa phi? Kuqalwa ekhumbini. Ephakameni. Abantu abasekuphakameni bonke. Khona bethu bahlele ekuphakameni bonke. Abangalanganeni bayile ekhumbini. Abayanga abangale bahambile ngomgudu kunaba kuba balele lapha ngenye indlela kuze kube manje sisesenkingeni sonke noma ngikhuluma kahle ya
1: kuyezwakala ukukhuluma
0: uyakuzwa ukukhuluma ngiyazi kubuhlungu komunye kodwa kuyiqiniso manje umuntu nalengalo izibhalwe igama ukuthi kamhlongo kodwa umzimbu ungekho akuyena umhlongo lo noma unganomzimba wonke kodwa ingali ingekho usuthi umhlongo waziwe neyingalo ezimbili ngakho-ke ithina okufuna siyibuze ngelinye ilanga ukuthi

0: asingenayo ukuxolelana njoba kuJulayi nje ukuthi sonile waza siphelele sibuza ukuthi kanti kabani lengane. Yabona lo mbuzo wabuzwa lapha uSolomon ingane edayihlonishwe phakathi uma sithi isikhathi sokujabula lesi sikusona kanti kabani lengane.
1: Ngoba ukhona umnikazi wayo.
0: Umnikazi wayo uyaziphelele. Uyaziphelele. Umnikazi wayo uyombona ngoba engajabuli ngokuthi kunjani? Ngokuthi ingane ihlukaniswe phakathi. Kodwa laba abangebona abanikazi bawo sebexoxa konke kuphelele, bethi thina sisemzini ophelele, sinonkulunkulu ophelele. Unkulunkulu uphelela kanjani? Ingane umthombo uhlukaniswe phakathi. Akuphelele. Njengamanje ngicabanga ukuthi mahlasi uzoqhubeka kuyothi uma usuqedile bese ngingena encwadini okufanele ngabe siyayilandela. Yazi kukhona ukuphela.
1: Kunjani ukungena kuleyo ncwadi? Siyilandele ngoba ukhuluma nje sekuvele kulandeleka yena.
0: Ya. Eke silandele le ncwadi. Ngithi uTuteranum ngithi 22 23 indimana yakho nine. Lathi uTuteranum mphela. Ningixolele mingishaye phansi yebo. UTuteranum 23 verse 9. Imkomo manje. Simaphi senkamu uTuteranum 23 verse 9 to the 14. Ngicela kumfunda kule yakho. Bathi abantu ikhuluma le ayinaki.
1: Ayiswakazi.
0: Ayinaki. Lathi nasibe sinake sithi ngathi siyaphoxa. Ngathi siyaphoxa. Ngathi siyaphoxa. Asibuki cha incwadi eshoyo kuthini. Incwadi. Ikhuluma iqiniso. Le ndaba lokufihla ubhena abantu bengazi. Asibonelwe 9 ukuthi siyawuthola yini 23 9 to 14. Lapho ibandla lihlasela izitha zakho sigcine kukho konke okubi ithine yami ke yona ithi lapho usekama ukuba ulwe nezitha zakho ezethu mahluko nobonto
1: ngesizwa kahle
0: le endala le
1: eqondile
0: eqonde ngqo ithi ke yona le ndala lapho ebandla lihlasela izitha zakho zigcine kukho konke okubi lapho ibandla ayumndeni manje
1: kunjani
0: siye kuphakameni siyoba yini ethabo
1: siyibandla
0: siyoba ibandla sihlasela izitha zomuntu ngamunye umthandazo wethu lekelela usibisi ulekelela uthabo sindawonye sonke siyibandla sizokulwa nezitha zomuntu ngamunye
1: ngamunjalo
0: ithi ke mayisiqhubeka uma kukhona kunini umuntu ongcolileyo ngokumfikela ngobusuku makaphume ekamu angangeni ngaphakathi kwalo kuthiwa ke uma kukhona umuntu angithi manje la siyihlukanisile amadoda ahleli wodwa amakhosazana ahleli wodwa
1: no mama
0: ithama ngenhleli wodwa abekho laba abanye sintathi intathi ingxenye thanda ungathandi
1: zintathu
0: uthanda ungathandi zintathu ingxenye usayixoxa ngelinye lakho ukuthi laba ababehlalaphi ekuphakameni namhlanje sezinjani sesithatha inkululeko ingathi segalathi iyasho ithi inkululeko yethu siyibhasophi ngasixabanisi noJehova
1: eyi
0: wayifunda ngelinye ilanga mzwane nami nangiyidlela okwami uma kukhona umuntu ongcolileyo ngokumfikela ebusuku makaphumele ngaphandle angangeni ngaphakathi kwekamu kuyothi uma uphuphe uvakashelwe umama waze wayingcolisa kufanele ngomthetho uphume uyohlala ngaphandle ulinde kushona ilanga bese uyageza ngaphandle komuzi wasekuphakameni ushawe izibuko ngesizulu right. Makube khona indawo ngaphandle kwekamu lapho uya kuphumela khona makube khona isixa ezikhaleni zakho kuya kuthi lapho unyayo uyizileke lethi ya kathi lapho unyayo umbe ngaso uphenduke usibe

0: gele okuphumayo kunina
1: yebo
0: asiyibonanga lento
1: inhlanzeko
0: asiyibonanga lento yenzeka ngibonile mina ogogo mebeya emhlanganweni kukhona isikhwama kukhona igeje elifishane elingangengalo leligeje ilona leligeje ezothi uma ephuma etoilet kugcwele abuyele eceleni hambe aqulufe akhiphe bese yamboza futhi
1: njalo lengisikade
0: qiba kade ithi ke why ugcitshwe ngokuba uJehova uThixo wakho uyahamba phakathi kwegama lakho ukukukhulula nokuchitha izitha zakho phambi kwakho ngakho igama lakho libe ngcwele angakuboni okungceleleyo kuwe akufulathele ingakho ke ukuthi ngaphambi kokuthi kungene umhlangano kube khona into okuthiwa yini isihle
1: yebo
0: kuyombi umgodi yeyicilodi kuyombi umgodi yamatoilet yenziwe
1: yeah.
0: Abazi abantu bahlasi
1: sikwenzile thini
0: uhlobokelela umatoilet
1: kahle
0: khona amatoilet bahlasi ayeneyingodo kanje
1: ube
0: kumleze ngala lapha manje bangangena kulawo afika omunye aqulise bama nishaya ikhiwe kathi niyagida
1: kunjani mpela
0: ubona umuntu musemva kwakhe imoto ziye ziyasha lapha komile kunjani niqulise nobabini ninqwa ulayini ningene nixoxa indaba nibhizi niyachitha laphakathi basengakwenza laba manje
1: sebebakhulu kakhulu
0: Jehova angiqhubeka
1: sikwenza ngoba ithi incwadi akube khona le ndawo
0: ngaphandle
1: yebo
0: endawo esipholi amatoilet akhona wawehlela ezansi lapha emhlangeni nangumaqadini ukhuphuka uyakalindeni hawe lapho amatoilet ekamu amatoilet ayilapha la khona iparking manje laeduze kuyimango zakamawula iyimango zakamawula sathi nayintshontshika okuthi umawula uzobe uyomila igilo ikhona ingane yamila igilo engisho ukuthi yaphi kodwa yayihlala ngaphesheya enkanyezini yayintshontsha umango kamawula sasaba-ke sasingawuthi nje nenhlobo ngoba kuthi uyamontu wabanjani wantshontsha umango kamawula wamdakada sasingawuntshontshi elokhuzeni ngaphesheya enkanyezini emadokodweni ayila phansi emhosheni ejudiya wonke umuntu wayeyakhona imaphenya indawo indlala idla indoda ayelapha ngakamsathanje ayekhona futhi amatoilethi ekho ngaphandle kwendawo akekho umuntu owayenetoilethi eduze kwendlu ngoba kuthiwa uJehova uyahamba ukuchitha izitha aziyifunde siyiqede ungabuyiseli ngokuba uJehova uyahamba phakathi kwekamu ukukhulula nokuchitha izitha zakho phambi kwakho ikamu lakho libe ngcwele angakubona okungcolile ngathi ngiyiqedile iphela lapho le ndaba ke ithini le ndaba siyazi indaba yakhe kaneke ngiyixoxe kuthiwa uma ufike wabeka ukungcola obala ingilo ozohamba nayo njengoba usemhlanganweni akushiyi ukuthi abakini ohamba nabo kuthiwa ingilozi yakho ifikime imelani ingilozi yakho bathi ngesikhathi imile isuke igadele nokungcola kwakho suhamba nje wena usenamuntu igade ukuthi ezinye iy'ngilozi ziyitshelthi yabona lobe ngumgadile webafowethu usekakile la ninganyatheli wena kuzohamba
1: yebo naye ibhasobhe laba abangcwele bangangcolisi
0: lokungcola usuzohamba-ke usuyihambela wedwa nje usuzothi uma kushaya u-4 uthi kuthiwa isikhathi somlindo wokuqala singangedluli ulele wena kuzothi uma kushaya u-9
1: uzovusa
0: uba ningenangilozi ulele wena isizokuma-ke la ngisho noma usuwugoduka uzogoduka wedwa noma usuwugida akekho umukela isibusiso uma kuthiwa bonke abebegida inkosi babusise wena awusenalutho izinto leyo fanele iyiqaphele ingakho uma ngubani wakashozi nangu la emachobeni la ituzala ngikhona ulapho uthi wafika ezolindela ingane uthi uthe ma ephuma endlini yesonto angibothi leyo nto yayichithwe umuntu uthi eyitebisile endlini yesonto uthi wabona into engathi umhlanzi mephu umakoti ushadile iy'ngane uyayithola ziyahamba uthi uthe ma ephuma waphuma kunento esuke esitebisini sokuqala laphuma khona amakhosikazi kuneyitebhisi umuphuma khona uthi ehlisiwe esidebeni sokuqala zeyophuma ezansi uthi adlule anyanye nabonke abantu bayanyanye uthi uthe ma efika endlini esahleli nje kwafika ilokhuza ubuthongwana walaka uthi kwase kufikiswa lithi uyabona ke ingane ozoyilindela ingaphansi kwalowo wadodi ingilozi yakhe ebeyilethe umntwana ongesewukufa ingaphansi kwalowo wadodi uthi ngasuka uthi ngathatha ithawula elihla uthi ngagijima kuyagadwa lapha endlini yesonto uthi kodwa kwabe ngathi wahlangana nabantu ababesaphuma wababebaningi abantu bacanti khona ayikhohliwe esontweni kanti uthi wayifica isekhona ilinde yena bonke abantu cishe ukuthi babengayiboni le nto babezoyisula
1: ikakhulu ngoba babengabona amavili
0: babengabona amavili ababekhuthele kodwa yayilinde yena uthi ngafike ngayisula uthi ngithe ma ngiyisula ndithe sengilele ebusuku uthi ngabona kwehla ubhaskidi omuhle uthi kwathiwa nansi ingane ozoyithola ngeke ngisho ukuthi wakhalelani ngoba wayithola le ngane yakhona kwathiwa ngeke isafa
1: amen
0: ngathi umangubani usekhona umangubani engikhuluma ngawo uwumangubani wokuzalwa emkhambathini uganele kashoza ngathi ushoza umakhe umuntu engimazi kahle ukuthi uzalwa kungubani konje bebofu okwakuyimbondo
1: uyayibona
0: manjena-ke uma sisemhlanganweni ungathi uma ubona kukhona ukungcola egcekeni heyi la bantu abafika ney'ngane kwakusholwa kona phethe iy'ngane ey'ncane ey'ngaleke ngoba nizongena enkingeni ti ukaka akuwona ukaka wengane yami ukodwa kaningilothi yakho isimile isiwugadile
1: nawe usunecala
0: usunecala mungawususile lo kaka sunecala njengokekane kwathiwa kawubuthe wagijima elanda igeja ubhombela ubutha ngezandla ngoba webothi ingilozi izobhajwa
1: lo usahambile
0: uhambile ukekani usawubuthi sowuda izinto uyabona ingilozi ijahile ifuna kususwe le nto ukekani usawulandisa itshe ubutha ngesandla ubhombela kwaba ngaso ixoxa ngelinye
1: ilangaicala balona lelo nje
0: usuwubuthisa umuntu omdala
1: ungafanele endaweni engafanele
0: sizophuza emthonjeni wena usuzokaka la mahlasi
2: ukulahle iphepha nje lodwa leli uyakude moya emangcoleni iphepha nje lodwa leli alilahlwa phansi
1: ungashiyi mfundisi la ekuthenini njengoba ukhuluma lo ngcola kwasekama ahlukanisiwe amagama uma la ekama usuzithola indoda ekama usuzithole umfana elamakhosazana ngaphi lamadoda ngale akangcolisi njengoba kade ukhuluma ngala mangcolo
0: ake sikhulume ndaba sekuphakameni uJulayi wasekuphakameni kufanele sezinto zasekuphakameni
1: kunjalo
0: uma inkosazana ekungenzeka ukuthi ihlala komama akufanele kuhla u-6 isedokodweni kufanele ngo-6 ibisiphuma emakhosazaneni esipholi iya enkonzweni ka-6
1: kunjalo
0: babe benze njena-ke ubugebengu umdala kodwa kwakuwukusaba umthetho kankulunkulu kwangebona ubugebengu kwakuwukusaba ukusaba umthetho kankulunkulu ngoba kwakunamaphoyisa kwakuye ukuthi bese bebona iy'nkunzimalanga ukuthi heyi sowuze kwahlwa angithi manje kwakuye ukuthi into inkosazane uma ihlole kakhulu ihanjisele unina ukudla esipholi njengoba nendoda ihanjisele ubani unkosikazi ekama iy'ndawo eziba ngcwele kakhulu la angithi ingaphakathi le ndawo zombili isipholi seduze kwenkosi ikama seduze kwenkosi zonke le ndawo ikama ungeni ngeyicathulo esipholi awungeni ngeyicathulo angathi kwenzeka kanjani bona abantu abamagcwele lapho angithi inzala abantu ingale ihlele yodwa inzala abantu inzala abantu vele konke okunye okuzothinta iy'ntwanyana kungalenga kuyona mahlasi esikhule ekuphakameni umuthi wokukhwehlela ungangini ngokuthi sizokwenze njani yini le siyiqhenya ngayo siyiqhenya ngokuthini sikhohlwele yanto
1: kunjalo
0: kwahamba umuntu aye esontweni ashiye iy'ngane endlini angene amaphoyisa afika athola umuntu wokukhwehlela uhambile uhambile wathutha kuyela kwelakile ozohlambuluka bonge njani
1: kukhona impela lokho
0: ngisho ushiye ingane ubuze ufike abantu babaze bakhiye ngaphandle uma esontweni akhiyelwe ngaphakathi kwangafunakali umuntu ohlele endlini Yes,

0: kodwa wonke umuntu ofuna isontwe
1: engaguli
0: engaguli ngaphandle kokugula
1: inshallah
0: ngisola ukuthi ke lapha bayenza njena ke amakhosazana abo phele athatha inhloko ka noyintwana nomishumbu yabona kunamashumbu alibo phele ikhanda faka indongo ngaphakathi ebese bophe ngathi ufaka inkehli ebese uphethe ukudla kwakhe sabona abantu abame maphoyizeni kana sekutayimile amaphoyisa kwakuzwakala ishumbu ligingqika
1: sibanjwe inkunzi
0: kwakuzwakala ishumbu ligingqika uzethola induku umasuku umkhulu usifehle ababekhane khona ikuzimalanga-ke yayithela ngampela induku ngiyambona umthiyane weshela ukubulala kwakhona uzulu kwakungadlali kwakungadlali yayikhala induku ubona ishumbu likhala phantu kanti kamamanga kuyona inkehli ishumbu leli ngisho ukuthi babe usaba umthetho laba bathi sokugwaza muthumeleni nodadewayena akumiwa nentombazane njengoba kuwujulayi sihlukanisiwe ngoba kunabangcwele egcekeni otherwise manimi namantombazane anikho kujulayi anikho emhlanganweni kankulunkulu
1: nikujulayi
0: handicap amen mahlase ngingakuncishi
1: isikhathi indaba enkulu
2: siselapho umshumayeli engakangeni engathi umshumayeli angangena kungasali lokhu esike sakukhuluma le zinto esiyithatha ngokuthi yincane nje eziyimthetho eziyimthetho eyakhiwe yithina abantu engeyona ekashembe kukhona emihle kukhona nemibi yakhiwa abantu kodwa kwaye kucace ukuthi cha lokhu ayizange inkosi kusho kufike nabantu hhayi lokhu siyakwazi inkosi yakusho lezo zinto lezo mshumayeli ngoba singayithatha kancane kanti izinto ngampela ey'balulekile ngoba abantu abazi
1: qiniso uyabona nje ngeke ngisalandela njengoba umfundisi kede ekhuluma kodwa ukhuluma indaba enkulu umfundisi indaba yomfula njengoba sizophuza kujulayi umthandazo lana wesabathi ukhuluma leyo ndaba uthi mesabeni uJehova sizukulwana ngezizukulwane indaba enkulu leyo nje ukhona uyiphethe la isigqabelele awubheke umthandazo wesabathi amavesi nje amabili nje lokuqala leleshon njalo nelesibili kunomphumela kwalezi zinto
0: sicale endimeni esithathu mesabeni uJehova uzulwane ngezizukulwane ngigcine imithetho yakhe anilobele nojehova kuncike yakhe umoses ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke uthixo emkhosi ngokuba uma ningamdumisi imphumela layo ngamdumisi ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayamukela imithandazo yenu akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilalela imithetho niyigcine
1: amen ushilo mfundisi ukuthi size la ukuba sizohloba sihlotshiswe size la ukuba sizohlotshiswa sibe bahle uJulayi lo uma kuwumthombo sizogeza ukuze siphumela siyibahle manje na ukuba kuhle kwethu kuzoqhamuka phuma isho njalo ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe uma singasawenzi le mithetho yini ezokwenza sibe bahle simfanele uJehova size kuyena uJulayi ke loyo sikhona kuJulayi sizimisela ukuba bahle ukuba sibe bahle sizogcina imiyalo yakhe asibhalele yona wasifundisa yona
2: kahle kahle mshumayela awuzeli ukuzoyiqala kujulayi le nto unyaka wonke ubuyisho la kujulayi kahle kahle uzohola
1: nantshintshe enkulu
2: ngoba uma ngabe uyigcinile le nto ibusise izokwehlela kuwena
1: nomi kanjani ikakhuluma usho phambi kwakhe umfundisi ufunde iy'ncwadi wathi khona bahle khona bani khona yonke lento singaphi thina kulabo bantu size la ukuba sizocela ubuhle ukuthi uNkulunkulu asenze sibe bahle
2: ngakho njengolalethi khona abazoyibhala la khona abazowacisha amagama
1: namanje kusenjalo akukashintshi
2: izithi inkosi yazi khona abangcono abasemhlanganweni besemakhaya kunomuntu oze

0: la wazi ucishe igama
1: lakhe nathi into
0: lisho luphinde lisho nje oluphinde lelo lokuthi abasemakhaya abalindile bangcono belinda kangcono kunathi thina esemhlabeni
1: esocishwa amagama
0: ngoba amagama ethu
1: la zowa senziwa thina
0: sizophikisana nokusho no no Jehova kushoyo ngeso nto ledlule sike sakhuluma la sathi akungabi khona utho ezintweni zonke olizosiphazamisa ukuba siphambane nemithetho shemba sibekele yona ithi ke la ukuze uJehova anibusise isho njalo
2: umukele imthandazo
0: yani yemukele imthandazo yenu manje njengoba siyila sizoyiqhela sizoyicelela ukuthi uNkulunkulu wasekuphakamini uyangibona yini ngigeze Nkosi nalenhliziyo yami asasikhuluma ngenhliziyo nalenhliziyo yami ivume ukukulandela isho njalo ingoma yamakhulu amabili amashumi amabili nambili ethi vuma inhliziyo yami vuma ngimlandele manje uma ingavumi inhliziyo yasikhumbula isihloko sethu la sithi ukukholwa ukuvuma kwenhliziyo njengoba sizilethile la kuJulayi inhliziyo zethu asizenze
2: zibe isitsha esihlambulukile
0: esivumayo ukuhlambuluka mfundisi ukuhlambuluka sivume ukuhlambuluka ngoba njengobusho nje ukuthi mina ngeke ngingakhulumi la nodadewethu kulokuthiwa akukhulunywa nodadewethu udadewethu lo ngenkani iyavuma inhliziyo ukuthi ikuhlambuluka uma kunjalo awuzili kuzolalela umthetho awube ngicela ithi la umthetho walikithi uma ufikile uzobona noma udadewenu
2: noma ingane yakho
0: cela kumphathi noma ingane yakho cela kumphathi kangangokuba ithi na ingane yakho la nanguwena la
2: nangumphathi
0: nangumphathi
2: usuqedile usuqedile umkhulu wami wengelona iNazareth sikhulele siphule abantu abakwazi lokho mina ngiyakwazi kuba inkosazana ngiyinjwa ngiyinsizwa
0: ngishaka
2: yeah kodwa ngiyona leyo nhlobo ngiyakwazi kuba inkosazana lwa ngiyinsizwa uma kufika umkhulu umkhulu oyijwayele ukuvakasha
0: azobona nini
2: azobona ndini kwakuye ukuthi uma kwenzeka ukuthi uanti babili khona nathi bese kuba khona unoyaluza mhlambe eduze kamkhulu mongaphuma nginoyaluza kuzophuma umalobhi mongena umalobhi kuzophuma uanti mayibisa uqobo lwakhe baye akangenile la isipuli
0: uthumele
2: uthumele sesihamba siyohlala esihlahleni lapha enhla la mphambo seyitolo siyohlala lapho phansi kwesihlahla hleni nomkhulu akangeni esipuli namhlanje enzana amadoda esipuli yenzani inhlayisuthi eJamangweni wenzani uJamangweni ekamu kuze kunatshwe edokodweni ngikhuluma nje ngiwakusa nje banabile abaletha ukudla okabani lo mhlangano
0: ilapho-ke la ngisho khona mfundisi uthi mesabeni uJehova sizukulwane ngezizukulwane isho njalo incwadi esize la ukuthi sizozikhombisa sizozibonisa kuJehova ukuthi siyamesaba ngoba lokhu ngeke sikwenze awu uma ngiye endaweni ethize ngizocela ngicela ukubona usibanibani ngicela ningibize lo sibanibani ngokusemthethweni walapha ekhaya ya manje-ke lezi zinto njengoba uzisho nje umfundisi zincane zincane kabi lezi zinto kodwa zinkulu ngoba umthetho walapha ekuphakameni
2: umuya eThekwini uyinkosazane noma uyinkosikazi wawenze njani uma usemhlanganweni wawenze njani
0: wawubika nakuyona indoda akekho umuntu
2: akekho engabiki
0: akekho engabiki ngoba isho njalo ngathi ubukhuluma ngengilosi la ingilosi iyazi ukuthi usemhlanganweni
2: uyaphuma eThekwini
0: uma usuphuma eThekwini ingilosi ayazi ukuthi uhambile uyiko kubikwe bike kumphathi
1: ngangike ngibone kuqala abaphathi laba abadala mhlawumbe kuba ney'nsuku abaya ngazo eThekwini bese behamba namakhosazane ake nawo mhlawumbe afuna ukuye eThekwini kodwa ahambe ukhona nomphathi
0: into eyayikade iwumthetho wala ekhaya isitsha igolide liyanaiyavikelwa yilokho nje inkosi yathi

0: ingane manje eThekwini inambe nazo singafike ukukhohliswa abantu lapha eThekwini kwenzeke nento engafanele kwakusemthethweni lo mthetho namhlanje angifuni mina ukuhamba nomuntu yini le njengoba kade usho mfundisi yabo asingayudunga umthopo
1: na sanye ke yakhulunywa kukhona izintwane lezi engithi incane njengale yokugqokwa kweNazareth eguqelwayo abanye bayaguqa abanye abaguqi ile yokukala kwensimbi ukuthi yiphi insimbi eguqelwayo yiphi insimbi engaguqelwa abantu sebeyaguqa nje kwakhanya insimbi bayaguqa nje khona eguqelwa khona engaguqelwa yizo zonke izinto njalo abantu abangazazi ekufanele bazazi
0: wathi umfundisi wathi esemncane igenge ayehamba nayo bathi hey thina singayishaya ithi yini ishaya umuntu
2: oyedwa
0: manje kuzoguqwa wonke umuntu leyo nsimbi eshaya kanye noma ngabe ngakhala kabili
2: wonke
0: umuntu hayi ngesikhathi indaba enkulu lapho hayi ngesikhathi akufanele manjena uma sikhuluma ungathi siyahleka nje ngoba kuyahlekisa
2: nokunye
0: kodwa kubuhlungu kubuhlungu mesabeni uJehova ngilongimile lapha uthando lukaShembe lukhulu kakhulu kukho lokho kumesaba uJehova asho laphana ukuthi ngokuma ningakwenzi lokho umphumele uma ningakwenzi lokho nakho ningeke nokuthola
2: uzathi ngiyancenga
0: akakhulu
2: kanga nenkonada wancenga uyise
0: hey
2: ngiyancenga
0: bathi sebonile ake ngithathe nje okulula ukuphokusemehlweni ingane la ekhaya entombazane mayishiphukile phumela ngaphandle uthini kodwa ubhombela seyonile uthi hayi hayi ayilandwe uthi ayilandwe uthi hey madoda le ngane ayibuyise esontweni kanjani funeleni umyeni ayithathe ngoba umyeni lo thina laba siyinsipho yale ngane esiphukile zisekhona lezo nsipho
2: ningakahlambuluki kodwa inendishiyayo
0: nasinenkomishiya
2: ekhaya impela ngisho khona impela inendishiyayo inenkomishiyayo ayiphu ayike ayibaphekeli abantu
0: cha
2: ayiqokelani nezinye ingane
0: zakubo
2: zakubo
0: ayidleli nasesitsheni sezidlele ingane zakubo umthetho ophelele walapha ekhaya wani wenhlambuluko leyo mfundisi abekhuluma
2: yawe
0: wenhlambuluko
2: yasibathandaka nje abazukulu bethu
0: hey manje khona
2: angaze ngihlale mina nengane yami esontweni ngihambe nayo kodwa abazukulu
0: bathi ngu
2: abazukulu bathi ngu bahlale ngibona abahleli la eduze kwa uthola umzukulu nangihleli la oze babuze abantu hawu mama Khetama uthole ingane encane cha umzukulu wami mubuza lo mzukulu oqhamuke ngephutha umNazarethe ngokugqokile washwe ingane ezala lo mzukulu
0: kunjalo
2: umNazarethe uNkulunkulu uyabona ukudle ngiphume ngikudle uthi ushambe azisiphekele le ingane
0: umthetho usho njalo
2: kodwa siyakwenza angikhulumi ngoba ngiyingcwele
0: kunjalo
2: ngikhuluma ngoba nami nginjalo
0: kunjalo
2: kodwa njalo unembezi uyavu hayibo lento engiyenzayo uthola ingane yenkosazana iphethe ingane kadade wabo iya nayo esontweni iphathele
1: hey izo lezinto engithi incane engakhulunywa njalo lezo ukuthi amakhosazana awaphathiswe ingane
2: iphethele ingane le kadade wabo ingane kadade wabo le bathi iphathele nthabo uyena ondlala ekhaya uma ungayiphathi ngeke ngikuthengele iuniform ngeke ngikunike imali yesikole inkinga ingilozi manje uma ingane eyinkosazane esayiphethe kahle ike yachanyelwa ingane ingilozi egade ubuntombi bayo iyasuka
0: ngoba yayi
1: sinomntwana lo
0: kwakuthiwe le ngane ngikhumbula kahle ngangalibona kancane lolo sizana le ngane ezale le ngane iyayiphathela iyazenzela konke ngisho unina kayithinti ihlala lapha endlini yayo ngithi mina manje sengiyalibuka lolo sizitha kanti kwakusizo lungaka

0: ngalokho nako.
1: Yes.
0: Eh, ungaqholoshi ngalokho nako ngoba kuzohamba.
2: Ibona labo kukhulunywa ngabo ku Timothy 3. Timothy 3 verse asiqale ku 5. Labo ke igebengu lezi.
0: Igebengu lezi
2: sinazi igebengu kukhulunywa ngazo. Naba nesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amanda akho bewaphika. Labo ke woba kwema.
1: Ilabo iKurani yathi khuluma ngabe siqale ngabo.
2: Woba kwema. Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela endlini. Bethumba abesifazane abasindwa izono.
1: Nazo.
0: Uyayizwa ini leyo nto ke njengabo labo esikhuluma
2: ngabo. Ibona ke laba ngithi basindwa izono ngoba bonile. Bafuna ukuhlambuluka. Woza kumina ukuhlambuluka. Kana ukukhanukela inyama.
0: Kanti isigebengu.
2: Kuthiwa ke basindwa izono. Baqhutshwa zinkanuko ezinhlobonhlobo. Yeah. Befunda njalo kepha bangeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Njengo Jane noJambula. Bamelana noMosi kanjalo laba bamelana neqiniso. Abantu abonakele ingqondo abehluleka enkolweni kepha abayokuqhubeka phambili ngokuba ubula babo buya kuba sobala kubo bonke njengokuwa kwabanjalo nobabo. Ibona laba bovungana akuthi enikwa intshuma enikwa inkonzo ebesehlala ekuthendini nje le ngane zene lingavumi nazo ukuthi zisigane. Hawu wanikwa inkonzo yokungena ezulwini bawuse ukhuluma ngomuzi sizohlanjululwa ubani? Zohlatuloba inkonzo yakhe nominini iqonde ekuthenini ufunela neno ungathi uzokhonga ufunela neno ufune ukho akakhongela uNkulunkulu ukhongeza inkanuko yenyama
0: ukuhlunguka lokho
1: awuthi ngiqhubeka kuQurani le kade uyifunda eBhayibhelini kodwa naye la kuQurani kona isigaba sesibili u10 no11 ithe inhlizweni zabo kukhona isifo. Ngakho ke yena uAlla uJehova wandisa ukufa kwabo balahlekelwe isijezisi bahlalelwe isijezisi esikhulu esibhlungu ngoba babe namanga yibo ke labo banamanga laba ngithi labo okhuluma ngabo ukuthi bakhokhobela abantu besimame banamanga u11 uthi futhi uma betshela ukuthi musani ukwenza ukona phakathi kwezwe bathi bona kodwa singabalungisi nje thina ngithi bathi bazohlala
2: siqoqe ingane akasebenzi
1: lizoqedela lencwadi
2: akasebenzi lo muntu Thabo akasebenzi lo muntu uthi uzohlambulula ingane mumbuza yini lo muntu angathathi ingane nje elapha phansi abafuni lezi eziphansi ngakuthi kuthiwa ezinye ingane sihamba iphethe okhiye bemoto zenze ikhehla lithathe bona iphethe okhiye bemoto azazi ukuthi labo okhiye bemoto uzokondla lesikhohlakali uzosondla ugcina sokondla labo bakini
1: uzathi uzosondla sinamakhosikazi amanye amabili asisebenzi
2: adayisa amavovo
1: uthi uMoja yabuza ukuthi awusebenza bese sikufundela incwadi lesi sithi abesifazane abayisikhombisa
2: bekuthi usenze nje so zondla thi
1: bakufundela leyo ncwadi uthi cha ngeke ngisebenze ithi incwadi amakhosikazi ayozondla
0: kodwa ke
1: uvulela incwadi
0: Thabo wakhuluma kahle nje banamakhosikazi ayi sebekhohlise
1: oh
0: baze baba babili beba
1: kokushumayile
0: abaze balobona
1: abakazi
0: ngeke ngoba izikhohlakali nje kadeshe umfundisi bayizikhohlakali nje ya manje na thandaza ukuze uNkulunkulu
1: wena wena umuntu osimame thandaza
0: azisuse lezi khohlakali zingakuboni nawe futhi ungaziboni kodwa uNkulunkulu akuphe okuyena umuntu ozothuma umthathile abe insipho yokugeza ugezeke ngoba ushembe ukulindela
1: nazo
0: ukulindela ugezekile
2: khona indaba engingazi ukuthi ngiyoyikhumbula yini inkosazana eyahleka umakhala empongo noma umbikisa kukhona lokho ngizwe ngiyifune kubantu abayaziyo ukuthi kwenze kanjani kuyona ithi ngeke imgane ngoba isilimo ngiyofuna umuntu oyaziyo leyo ngilange ngingumfundi oyaziyo akayixoxe ngoba ukugana lokho akukona ukukhe

Right, okay, KZN Ningizim Africa, Africa Worldwide, umhlaba wonke jikelele. Hleli kamnandi, hleli neshiti elimhlophe kusikhonda khonda umsakazo inanda 88.4 FM. Kanti igama lohlelo ezivusa usinga. Emahostela bafowethu niyaphila, bodadewethu niyaphila, boma wethu niyaphila, bobaba niyaphila. Yaphila nje yonke igenge, ziyaphila insizwa zonke, niyaphila majongo. Awuphilani nganza kwethu, kube kuhle nje, kube kuhle nje. Itafula nje libe lihle nje, libe lihle. Itafula kuthiwa lihle ngoba lingcolileke nganza kwethu. Angcoli itafula. Mahostela wonke nje siyabingelela kakhulu nganza kwethu philani nime ngenyawo kukona konke okwenzakalayo nilwisane nakho nithi hayi impela ngeke sishone phansi singazamile ngoba kuthiwa ongazamanga uyena ohlule kakhulu kodwa lo zamile isho kuthiwa ngabe uhlulekile kodwa usuke engahlulekanga njengalo ongazamanga asibingelele kakhulu ke omama bathungayo nganza kwethu imsebenzi insakavukela umchilo wesidwaba phumani hambe niyofesa kuthiwa ke impela ayavulekile amathuba angifuni ukusho ukuthi kanjani kuthiwa kumathuba ekuthungeni nakulaba kuthiwa kade bethi live ithuthuthu lapha kuthiwa kumathuba akuhlekiseke lapha ku-social media ngazi noma niyabona yini insizwa zakwela kithi zithi isusi ithuthuthu bese iphampa phansi ngolivesi kabuhlungwana ubona ukuthi awuye madoda kwase kwenze kanjena manje kwenze njani enhla nasezansi empumalanga nasentshonalanga siyakhuleka emakhosini akithi siyakhuleka emakhosini asendlunkulu sikhuleke kumakhosi wonke sikhuleke kwisilo samabandla sikhuleke induneni zonke sikhuleke kubadidiyeli siyakhuleka insizwa zakithi niyaphila bese sikhuleke kumaphoyisa amakhosi wonke hawu kodwa phoyisa usungilandile thola ukuthi iphoyisa ke mase libuye nawe ke seliyanikezwa ku 15 landi uyinyawo zalo uyayibona indaba hey Lungile angalevi kakhulu usuku namhlanje umhla ka 4 enyangeni ke ka July 2026 kanti isikhathi sakho sikhomba ukuthi njengamanje bese sikhomba ukuthi ke 13 minutes to 11 ngale kwa 11 sobe siqhubeka ngawo njalo umculo wesintu umculo ogijima ngegazi umculo osusisidoda phezu komuntu okhithe kamaconsi abanzi umculo omnandi wakithi sivubela lento sithi impela wena ongalalele uzophuthelwa liningi ngoba namhlanje siphethe ingoma ezimnandi silokho esiqhululela zona nje ke awubheke njengamanje ngoba ngilanda izihlabane

0: Aya sambe se indabeni konakele manje.
1: Ingane zakho kanti ndandazo ndandazo ngana ukwazi ukuthi
0: ubuzombe bakhombala.
1: Uzokuthanda nabona ukuthi ubona ngathi

0: ukuzama lapho nje lapho ngizama ukugcuzela abafoli laba bazama ukuthi
1: hey bafana nicashanga ukuba producer
0: yebo nje ukuzama nje futhi into mangabe usukuyithanda ngiyengithi ungapheli amandla noma ngabe inhlanti ingakaqhamuki kodwa ungapheli amandla lawo amandla owatholayo uzama ukuphusha ngendlela ongaphusha ngawo ufike la ozokwazi ukuthi ufike khona
1: uzothola umunye umuntu osekhaya sibuzele kulensizwa ukuthi ngabe empilweni nje isihamba ibanga elingakanani ngoba sineyingane lapha zayifuna ukugana becule usukhombile usubonile noma isakulandela
0: ayi cha angakhombi ngeke ngiqambe manje cha kona la sengikhombe khona kodwa ke siyeza leso sigaba sokuthi
1: yenza kodwa umculo wakho ukukhulumele ubone ngoba usukakelwe nje usukokolozelwe
0: Inkinga vele lapha ku Facebook. Hey. Umuntu ayifiki inkinga ku Facebook. Ko inbox. Hey.
1: Isikole kanje umsakazo inanda 88.4 FM imsusu isithupha manje ligamanxe ke ihora leshumi nanye 6 minute no ake ngisho kanje ngithi nje 24 minute past 11.

0: Sihleli nensizwa lapha ke umjikazi. Lisuka kule ligama.
1: Igama ngaliqanjwe ubaba ongizalayo. Into yangiphatha kabuhlungu ukuthi angizange ngisakwazi ukuthola umlando ngoba lona linomlando. Kodwa ke kobhuti abadala ngakwazi ukuthi ngilithole. Indlela yena ayizolibeka ngayo. Kunzima nokuthi ngisho la emsakazweni
0: ngoba
1: kuyinhlamba.
0: Hayi ngikuzwile. Kodwa wayekhuluma
1: yena. Eh wayekhuluma.
0: Ongoxa yexo. Right. Uzibona eminyakeni emithathu kusuka manje ukuliphizinga ngomculo wakho. Nanokuthi bakhona nabanye abantu osafisa ukusebenzisana nabo. Mhlawumbe ubaqagulela, mhlawumbe nabo ubalalele, bengafisa ukuthi ngelinye ilanga bayithole besebenza nawo.
1: Mina alikho artist engathi ngeke ngisebenze nalo futhi eminyakeni ezayo ngiyafisa ukuyibona ngikwelinye izinga eliphezulu kunaleli engikulona njengamanje. Yize wona umehluko ube khona kule EP engiyenzile ngoba mangichecka umsebenzi engawenza ngo-2024 awufani nalo. Nangendlela wona ohamba ngayo ayifani. Bakhona laba ababona ukuthi okay ikhona into ekhona kulomfana. Ikhona futhi into ikhona la aya khona. So ngiyafisa nje ukucela i-support kona wonke umuntu olalele njengamanje nozozwa ngikhuluma njengamanje ukuthi cha abakunikeza indlebe bangiphi ithuba bezwe mangabe uyizinto uthi mnandi ayivimbeki.
0: So uthola kanjani lomculo nanokuthi yithini inhlelo zakho ukuya phambili mhlawumbe ukupromote umsebenzi wakho singakubona endaweni ezahlukahlukene?
1: Yebo, bengisanakho impela lokho ukuthi ngikwazi ukuphumela kubantu ngihambe ngipromota ngendlela ozokuthi abantu bakwazi ukuthi bawunake umsebenzi.
0: Itolo utholakala kanjani? Sawuthola esandleni kuwena?
1: Utholakala online kwamanje ngoba elisesaba nale nkinga yama-CD ukuthi ama-CD akusalokhuzeki.
0: Ubhala thini nje umuntu uya kuphi? Uya ku-YouTube uya kuphi?
1: Spotify, YouTube, Deezer kuzona zonke izitolo. Uzofika nje abhale nje umjikazi sizovela nje zonke ingoma engayengazenza.
0: Asibaphelele lo mjikazi.
1: M J I K A Z I.
0: Mayibhale kanjalo kuzo zonke lezi zitolo zomculo uzowuthola umculo wakho.
1: Uzowuthola yonke indawo akukho la ngeke uzuvele khona.
0: Enkundleni zokuxhumana tholakala kanjani? Ikhona number yakho?
1: Enkundleni zokuxhumana ngiyatholakala useshe nje umjikazi. Kuzona zonke inkundla zokuxhumana uTikTok, uFacebook, uInstagram usesha nje umjikazi kuzovela mina. Enambeni yami ngiyatholakala, ngiyafoneleka, ngiyawhatsappa. Inamba engitholakala kuyona yo 0699198613.
0: Phinduzame futhi uyibize le namba ngoba sibheke ngomene emnandi kakhulu nethando abantu ngendlela esimanga ethi phinduzame.
1: Inamba yo 0699198613.
0: Awakho kugcina qhawula kithi.
1: Engingawadlulisa nje kubafowethu ngiqale ngibonge ukuthola ithuba la ekhaya. Ithuba ke lingandele banike Nkosi yami ukufika emsakazweni usawumfana nje omncane. Sawumfana omncane. So ngicela abafowethu engingakusho nje manje ukuthi ningisize bafowethu la. Kwabakwaziyo ukusiza abantu noma okwazi onamandla okulekelela iartist. Engangithinta enambeni yami nakubona wonke umuntu ozokwazi ukuthatha umsebenzi wami awubeke la okufanele ufikelele kufinyelele khona.
0: Sibonga kakhulu qhawula kithi kuba kanye nawe bazwile abantu futhi inamba bayibambile. Sinenjabulo enkulu ke kubalaleli benanda FM ukuthi bayakwazi ukudlulisa khona kade beyirekhodi isho le interview nje bazoyidlulisela nakwabanye basukumele phezulu. Siyabonga kakhulu kuba kanye nawe.
1: Ngiyabonga kakhulu futhi
0: ngiyabonga. Awufakele ngoma mfowethu, fakale ngoma ke manje, fakwa uwe ke manje, ayisafakwa omunye umuntu manje.
1: Oh hey, bafowethu asilalele nansi ingoma emnandi kakhulu kamjikazi. Esihloko sithi phindu zame.
0: Suka!

kukhona umsakazo i98.4 FM asimile nganza kwethu siloku sikuvonqe njalo ngumculo wesintu umculo ogijima ngegazi umculo sosisidodo phezu komuntu ukhithika amaconsi abanzi siyanxusa siyacela nganza kwethu abantu mabaziphathe kahle isikakhulukazi kulezi ndawo zobumnandi ebusuku zama ngakho konke okusemandleni ukuthi khona umuntu ohamba naye izimo zizinhle azizinhlizimo lapha ngaphandle iba nomuntu ohamba naye ube nalo ucingo musu kuba uvanzi futhi mawu drive aqinisekise ukuthi ama window akho lapho upake khona asesimene sifanele avaliwe ungayicofi ifone uvuli windi kumane gile kumhlole yazi abafana abamane bethi nali isondo leya drive uthi uliqalaza isondo awu uthi uliqalaza nyiba ihamba ifone ngapha esandleni sokunxele qikelelani ke nganiza kwethu ngayonke indlela ukuthi ke niyaxophelela kuleso simo leso futhi mawuphuma akube khona umuntu owaziyo ekhaya sho ngenza live location abantu bebona ukuthi ukupha akunankinga lokho ke kuqoka ngendlela eyisimanga ake ngikhulume na nensizwa lapho insizwa wagcina nje ukukhipha umkakho uphume nje nomkakho niyolala nje endaweni sheka 600 uyabona 600 nje ukuchithele kumkakho ngiyakubona lokhu okuningi kweyimali ukuthi ungaze ke ubhukhe ngama 1000 nani ngikhuluma nje ngeinsizwa lezi esezingeni lethe engenalutho njengami uyabona lapha phansi impela uke nje uthathe 600 uthathe umuntu wakho hambe nayo uyomkhipha hawu nifike lapha nihlale phansi nithola ubusuku bonke uyabona lento yamanzi ehlayo nje yashisayo ehle emzimbeni akamthobe yonke indawo nigcineni nje leyo nto mama ngibuzela wena ke umbuke mehlweni njoba ngikhuluma nje manje ngithi wena mlisa wena ndodampini baba waleli ikhaya ugcineni ukuthatha umakoti wakho ugcineni ukuthatha lesi simandazi sakho ugcineni ukuthatha lo mama okunakekelayo owashiya iplate elizodlela wena owashiya impahla zakho okuthoba izinyawo ukuphume nje naye nishiye ingane ekhaya lolo suku olulodwa noma insuku ezimbili niyophola nje uyabona isho ningabuya ndle uice cream nase nisuke yabona ke abahlakaniphile balapha kula maplate ekuthiwa ayizinda imbano yabona lawo lawa phakwa nje abe inqina kama yabona lawa agcwela athi qhu uhlabe ngo 100 lokho ulifudumeza ngaphakathi ehotela ngemicrowave lapha na microwave yafudumeza microwave hayi mama ngithenge nje ibe ningi inyama ngoba into esiyithandayo ukhona microwave lapha manifika lapha niyafudumeza yavuka futhi le nyama iyanqanqa inuka ihotela lonke ukhala isho lapha reception utawu madodi hey ubani laba badla inyama emnandika ngako hawu thenkosi hey yilo baba ongenela naye engiswe ngephunga sekudiscuswa ngawe lapho kanti nawe uyiwotawotela uyiwetela into yakho yayibona ndaba umsakazo keyinanda 88.4 FM ake nikhiphe nomama nganiza kwethu khiphani mandazi zenu khiphani iy'thandwa zenu lo muntu loniney'ngane zakhe eziwu-7 uyakumajina le nto imehlele ilokhu ifika nje ngenxa yakho ilokhu ifika naye naye ingane uke umkhiphe nje hawu niyojika ngakhona noma 2 days nje awu suka mawuhlulwa yilokho kunalezi ndawo zo 120 no 110 bani uyabona hambe lapha ehotwa-hotwa umfazi ehotwa-hotwa nje ngemasaji nje ehotwa-hotwa nje ehotwa-hotwa hawu hey uyabona nawakudedele nje zikuwotawote khona phambi kwakhe angithi le nto uyayizwa nakuyena uyayi-understand hayi ngoba usuwujonas kodwa nje kudlalo uyayibona ndaba cha bafowethu ake nizenze lezi zinto ngeyibumu akuzona into zabelungu lezi futhi akuzona into eziyiqumama zishiphe

ezinye zazo. Yebo, uthi umtshena umkakho uthe ngoba siyolala lapha ku 600 akutshenena ukuthi hey bizophuma ikhombo. Ake uthi awume ngekhombo ke manje mama. Mana nje ngekhombo. Okwamanje sinakekela umzimba ngoba isho seyifika izifo inqwabelana. Kuba lula kumzimba obunganakekelwa. Thatha umkakho ndoda. Ake iyodliwa ngalendlela imali. Hayi lokhu idliwa amankhwandazi namaqole enkuku lapha elenke. Hm? Nyenza njani leyo nto leyo? Hm? Nyenzelani leyo nto? Ngoba bafana badinga ukuphathwa kahle phela. Njani nda?

0: Sima Polova.
1: Jalo ngomgqibelo ufuna ngo 10 uya ku 1 emini.
2: Uthe bankulunkulu into encane ephenduke benkulu phambi kwaloyo opreshiyithayo. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi usomandla uma ekupha. Thana ngiyabonga Nkosi ubukhulu bakho.

0: but any labanye ba marasta namhlanje because of ireke njengam nje kanje ngabe angiloni rasta mhlamba kuba angihlangananga nereke because iyona la engafike ngathola khona ukhona abantu abakhuluma lento le ngihlezi ngiyicabanga yabo yeah so kusho lokho kumina ukuthi nje yeah ibalulekile ireke international reggae month ngicabanga ukuthi into nje fele ithathele phezulu ukuze abantu bazi ukuthi kunalo mculo lo and awufanga lesa sikhathi usaqhubeka usakhona namanje sisawenza kuze kube manje
1: ngiyabonga kakhulu King Ayri usezoqhubeka naye asitshele ngale kweindaba ukuthi yena i-Reggae International Day or Month ichaza ukuthini kuyena nangomculo ka Midnight Amasaid Up

0: kiso and sitshela i rules oba masisebenzise njani into yakhona but xa kusithiwe xa ufika into ethenhlizweni yakho yisebenzise noba ngamanzi noba yintoni xa usithole xa into ethi wapheke wapheke ma ufuna into wafakisa out yala uyifakisa out andiyaqala uza la ekhaya but ii-items zakhona ndiyazisebenzisa la ekhaya nasekhaya ndiyazisebenzisa ngakho nje ebe ndinakho
1: multiplenty fake product itholakala ngendlela ezimbini eyokuqala ukuthi wazi isitolo sangakini ukuthi sikuphi amadolobha amaningi aney'tolo zethu wena ongakwenza ungashayela ngenamba ethi 079 17 55 6 2 8. Isigaba sesibili ongathola ngaso ama-product lesi sokuthi wena wenze nje very simple thing shalele namba ethi 079 17 55 6 2 8. Abantu abaningi sebesizakalile ngala ma-product. Want to plenty product, a vehicle or a conveyor of God's power, divine intervention, solving all of your problems. Abuyagula nabonani ushuliwa uzokushula ushulisise phekushimane kuphela konke kuwe ube right.
2: Ngugogo umabhida umamdlotha semthwalweni ngizothula ubufakazi owasenaleni. Ngiyacabanga ukuthi abantu bangibona ngiyisangoma ey'ntweni ey'ningi beyivalekile empilweni yami kungayeki phambili angazi ngakho. Ngingaqalaphi? Ngikhulume ngenkosi uNala into engenzele yona emzini wami kubophile. Ngihamba kubantu abafana nami bengitshela ukuthi into yamayisoze yalunga befune lezi mali engingenazo izinto zami zilimele. Kodwa ngathi uma ngizwa ngenkosi uNala ngasebenzisa ama-product akhona. Okuqala nje ngawasebenzisa i-fed water ngabethela ngayo egcekeni lami ngoba kwakuthiwa kwakubethela isilwane okuthiwa ngeke sisuke futhi umuntu usho imali enkulu. Ngabethela nge-fed water umuzi wonke. Kuthe kusenjalo ngasebenzisa i-fed hair food ngayisebenzisa egcekeni ngayishunqisela ngasebenzisa ne-fed oil kwaphuma imvukuzane egcekeni lami. Ngalokho ngikhuleka ngithembele enkosini nani ezingisebenza kanje ngisebenza abantu. Ngithi uma ngikhuleka la ngisebenzela khona kodwa ngiphakamisa inkosi. Kukhona kabantu bengitshela bethi uma ngabe usebenzise inkosi uNala kuphupha yonke into. Kodwa mina kuphuphi since ngiyona engiqaqela izinto zami akazi ngabonana uface to face inkosi. Kodwa konke nje kuhamba kahle ngizophakamisa udume enkosini. Bengisaba nokuthi ngizoyibheka kanjani kuningi engenzele khona kunaso splendor esiphuma kuyona bengikhona la ngathenga iskibhe siblue ngithe ngilele kwaba sengathi khonteni yokhe windini kanti kukhala ikhove eziwu-2 phezulu kwendlu. Ngaphuma esikhathi nginokho kwaba ngathi angivulele umuntu kanti ikhove ekhalayo ngigqoke isikibha ngilala naso ngize ngasho kubatana bami sengithe ngithwasenaleni manje ngoba ngiyasineka ngiphinde ngisigqoke futhi. Ngavele ngathatha amanzi ngaphuma phandle kwakungaba past 11 ebusuku ngathi singiyaphuma ngavele ngawo ashukuza kakhulu amanzi asenkosini ngawashukuza ngathi inkosi enala nginawe manje ngicela ungilekelele manje zikhala ikhova zishintshana egcekeni. Ngagijima ngawa ngavuka futhi ngayithatha nesigubhu sami ngasishukuza ngasivula ngigqoke isikibha ngashaya zabaleka ikhova zowu-2 zama ngaphandle kwegceke kodwa ngiyibona. Ngashukuza kakhulu ngivevezela ngithembele enkosini yasenaleni kuningi singenzele khona ngazi ngabala ngigcine phi bayangazi abantu ngisangoma woyisangoma. Ngiyafisa ukutshela abanye ukuthi bakhona bangakhuluma kabi ngenkosi besho konke besho ukuthi inkosi ayihambiselani nezangoma kodwa mina ihambiselani nami ngoba esigodlweni sami yona engiyiphakamisayo. Umuntu uma efika egula ngiqala ngikhathaze kuyona inkosi ngiyemakhambini kodwa sengikhulume nenkosi kuqala kusho ukuthi yona engena emakhambini engilapha ngawo. Abanye bazothi isangoma samsela nenkosi uNala mina nginobufakazi bokuthi ngiyasebenza ngisebenza abantu kodwa ngiqala ngikhulume ngenkosi.

0: kubalulekile izinhlungu zesifo kungezeleka kanye nokungaphatheki kahle emzimbeni. Sikholelwa kwelapheni okuphephile okunothando nokugcwele empilweni yomuntu ephelele. Zinika isikhathi sokuzinakekela uze umehluko. Mufuna imininingwane engaluhlelo sithinde ku 0791755628 noma usifikele mathupha emahhovisi esomnala network asekhoneni kunamba 302 Umbilo Road kanye no 26 Allen Parkway Umbilo eThekwini. Polisi inhlungu therapy isikhona, isixazululo sempilo yakho. Sipholisa inhlungu sibuyise
1: mina senje ngithi mangisekhaya ngithi umhlengo nomusa. Ngibengelela inkosi ephethe izimpilo zethu. Eyi Nkosi yami esihlengayo noma sehlelwa izehlo kodwa yona ingenelele. Ngibingelela umama besizwe abaphathi benkosi yethu, ababheki benkosi yethu. Ngibingelela ababhishophi bonke, ngibingelela omnala enaleni. Mina ngingumamduma, ngingumamthalane wakaduma uDorin Duma. Nkosi yami, ngizothula ubufakazi, ngizobonga enkosini yami engenzela umusa oyisimangaliso. Nkosi yami wazowamuhle uJehova wena. Hayi momnala, mina benginenkinga ye-ID. Ngayithatha i-ID ngisemncane ebuncaneni nje bami, kuthe ngila ko-18 ngangisuke e-New Hanover emshwathi sengifuna ukuzosebenza la eThekwini. Uma ngifika eThekwini ngathola ukuthi angingeneki ngale ID mina enginayo, ngalo dompasi enginawo. Ngaze Nkosi yami ngadideka, ngifuna ukusebenza eThekwini ngoba kwakunzima nala ngangisebenza khona emaplazini. Ngithola abanye ukuthi hey, iyashintsha iyenzeke enye ID. Hawu ngise nami ngayenze enye ID. Ngiqhubekile-ke ngithi ngangino-18 years. Ngaqhubeka nje sonke lesikhathi. Hayi ke bomnala, sonke lesikhathi bengiphila nayo le ID. Manje sengihola nempesheni kule minyaka. Sekuthiwa itheni ibhenki lami engihola kulona, ndithi angenzi i-ID entsha. Kufunakala iy'thupha zami ayisekho e-Home Affairs. Hayi, ngithi ngiyakoyenza i-ID entsha. Kuthiwe kuvukeleya i-ID endala engayishaya. He, ngizokwenza njani? Bathi hambe yolanda umuntu omdala kunawe ekhaya. Ngizomthatha phi umuntu omdala kunami ekhaya, ngoba sekuyimini engimdala ekhaya. Akasekho umuntu omdala. Ngidideke. Ngithi ibhenki ithi kufunakala iy'thupha ezintsha, iy'thupha zakho seyiphelile, ngakho-ke imali yakho uyavaleka. Hayi, ngizokwenza njani mina? Ngoba ngizokwenza njani? Ngoba kekho umuntu omdala ekhaya ozongishaya, endizoba naye ezongishayela i-ID. Ngacabanga ngathi hayi, mina nginenkosi uSomnali, angiye kuyena. Ke ngothula udaba lwami, ngothula inkinga yami kuyena. Eyi, ngihambe ngiye enkosini. Ngibe nethemba lonke, ngimukelwe. Indlela eyangibungela ngayo inkosi yathi hambe e-Home Affairs yoshaya i-ID. Ngathi yeheni. Kanti ngisaphindela khona labo ngitshela ukuthi angize nomuntu omdala ozongishayela. Hayi, ngishone khona kodwa. Ngiqhaqhazele, ngibuye ngishone khona, ngimi speed. Ngihambe mhla ka-16 February, hambe ngiye khona. Hayi, wawungagijima ulayini lapho. Hayi, wathi kushaya 11 sengiqedile. Ngithi mase ngiphumile ngithi ngempela ngibhalisile, akukho nto engeyenzekile. Hayi, ngihambe. Kodwa uma ngifika la enkonzweni makukhulunywa khona la sasikhuluma khona, ngithi mina ngifuna ku-ID yami nepesheni nemali yami ivuleke. Ngelinye ilanga ngiyacabanga ngijulile, ngoba bengithi uma sengicabanga ngale-ID ngicabange ngijuluke ngibe manzi ngize ngifike nobuthongo.

0: uyacabanga bekhona izwi lathi ungakhathazeki owasenaleni nawe ha ngithi hayibo ngithi mnaibo kwenza ukuthi ngicabange kakhulu ngaze kwafika ubuthongo kodwa ngibuye ngithi pho lithi leli zwi ngithi wasenaleni lami kusho ukuthi unami ngempela buyefika uvalo ngelilanga hhayi kuthe ngolosibili ngathithi ngibheka ifoni hayibo nayi home affairs ithi angizolanda i-ID awunakhoke anongishaya uvalo ngithi kodwa lathi izwi osenaleni nami ngiyakhona angavuka intatha ngobesithathu ngashona khona ma ngifika lapha uthi ngithi mingilindela ukuthi bazothupha umdala ohamba naye hhayi ke gogo nakhungusuqedile ngathenaleni ngaze ngayophuma ngomnyango enaleni ngolwesithathu ngaze ngaphuma ngomnyango omnala ngijabulanga kwaze kwathi abantwana nje abasebancane bathi ozojabula ugogo ngathi enaleni ngangiyophuma enaleni ngangoba imisebenzi yasenaleni yonke angisabuzwa muntu omdala angisabuzwa nencwadi enduna semali ngithole i-ID yami ngiyabonga bayedwe ngiyabonga ngasomnala ngiyabonga kwitsha ngiyabonga mhlophe konke kuhle ngathi ngeke ngikhumule ephepheni ngoba ngifuna babone kahle ngiyabonga
1: introducing clip B whatever you can picture.